0: Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas 8:48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: atong balikan sa may galas kasama po Lauro kini nga portion to galato mga kagilaan sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa panalibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa pagkita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
1: At sa balikan, may gilas radyuman po, Lauro, labot ining bata mahigala nga 4 anyos, biktima sa nasunog mahigala nga kwarto. Og namatay tao ni ang usa si Ti Anyos na angol. Atong balikan si Paul Oro sa dugang report. Yes, Paul?
3: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
4: Radyo man, Attorney Rufiel. Balik din sa balay sa pamilyang Burlasa, no? Sa Campo 4, Talisay City. Atong balikan ang iyaya, Attorney Rufiel, kay usaman siya sa diri sa diyang hitabo ang pagkasunog sa kwarto.
1: Mm-mm. Hello, Day.
5: Hello, sir.
1: Oo. So, diha sa panimalay, asa man ang ginikanan na ining bataa? Ikaw may gibinlan ang mga...
5: Nilakom man siya, sir. Kaya namin siya gi-interview. Man siya, sir.
1: Ha?
5: Review.
1: Oh. So, doon ay mga trabaho ng kuan po? Doon ay mga gilakaw ang iyang mama o papa?
5: Oo.
1: So, kining bataa, 7 anyos o 4 anyos, ba nagsuon ni Slando, ha? Or... umangko ning usa?
5: Dili.
6: Mahog na kuyuan.
5: Nauyuan siya, sir, ang usa.
1: So, kining 4 anyos, nga kauban niya, o niya kining uyuan, maoy si Ti Anyos.
5: Oh.
1: Wala pa dahil mag-eskwila ning uyuan nga si Ti
5: Anyos, sir.
1: Ha? Okay.
6: Size Anyos.
1: Size Anyos, o niya, sabado man to, suway klase, pero nag-eskwila na unta ni, kining uyuan.
5: Oh, eskwilan siya, sir.
1: Hmm. So, unsa may imong trabaho da sa balay, man laba ka, unsa pa imong lain trabaho da diha?
5: More, nang laba gani ko, sir, nga, pag uman ako laba, nisood ko diri, kay maglungag gani ko, kay paniud to naman, sir, nga, ito, nungutan, ating panihapon na da ito, nga, karon nungutan ako aring usa ka babae, nga, day, asa, day, inday, day, nga, tuho ko no sa kwarto.
1: Hmm.
5: Ito, nga, lungag na lapod ko, kay, nigmata to sa bata, pakanon to na huwag. Ako palagi pa inong tambal, kaya tig-inom naman tambal, sir, kaya ras 4 naman kapin.
1: Mm.
5: Moto, kaya naman ko'y kauban diri, usa diri, ubos, nag-ablihan ang bintana, nangyong man na, na ako ni nagdinaganay, nangyong nanawan, nanguan naman og tabang, moto, gidagan ako nga to sa

0: gi gakos ang bata, moto ang bata o gi nilampit to kote tap dawata gud ang bata di kay bo kwan dijo ko kasakas dijo ko kaambak sir kay amba ako magigugos ang bata moto ako nagmalihog na pugog dawat sa bata moto ningo nga adto sa bulansya tawag ang bulansya wala sige mi ko wala man jay bulansya na abot amo la po paghidagan ang bata nga to kasada pag ang bulansya dili man ang amo gisakyan dili man to bulansya tataw nabot niya nibalhi mi bulansya sir.
1: Katong City Anyos nga bata, asa man ni ambak to sa sibitana, ni masya age.
0: Pagabot na ko dito sa taas, sir, ang bata, diha na, ang katong uyuan.
1: Diin man siya?
0: Nungutan lang ko sa bat, lang uyuan nga dong asa di, ang bata, manghod ni mo dong. Ingo man siya nga nasa kwarto, te. Yang ano, nakalak man ang kwarto dong. Siya nga, ambot lang kating, ano nakalak, niya na in taon sa bata po. Murag nakuan po siya, sir, ba, naratol.
1: Oo, kaya nga kalako, doon na hinong makatabang udali, kaya nalak man. So, niagi po mo sa bintana, mo to'y nakalangan.
0: Oo, mo to'y nakalangan lagi. Kayo, gabli patupultahan na to, makuha dito na ko ang bata. Nakalak man, sir, ang pultahan.
2: Actually, so, ito, Nero Phil, ang duha, ang uyuan nga sa Isan News, o kining namatay, silang duha niya sa kwarto.
1: Mm-mm.
2: Pagkahitabo niya ang bata, nangitag paagi kining uyuan silbi, kalusot sa bintana niya. Naamlay sila yung murag tiris-tiris. Attorney Rupil, dito nakasubay ang bata, nakaagi o exit, nakapangayog tabang di rin as ubos in town.
1: Mm-mm-mm. Oo. Kung ano ba siya nangitabo ay in town po, eh? No? So at least, mayor ganit, kay ang kwarto na, deras kwarto ang nasunog.
2: Oh, simintado man siya, Attorney Rupil. So dito ra confined fire siya.
1: O sa mga ang kana yung kwan, Paul? Kana yung di mga to atong signal hinay magod? Kana yung ceiling fan nga gamay ka ng i-clip-clip? Mogi na kadaot? Mogi nilanay?
2: Mao mo?
0: Mama nilang giingon, sir. Kay wala.
2: Okay, natunaw na magod, Attorney Rupil. Wala na ko'y nakita dyan tunaw na siya ang wire na lang na bilin-bilin. Mao na lang nakita na kwan kay natunaw yun, no?
1: Ya, ang kwarto, sa man, ang pormas kwarto, nasunog o di, wala ra?
2: Ana, kanang ato mga picture ni Attorney Rupil, nagka-anoos-anoos lang ang kwan, ang kisami, mao nasunog kay tabla man, o niya ang bongbong, siminto man, nagka-itom-itom lang Attorney Rupil.
1: Okay, kanagong bata, 4 anyos, mao man yung picture sa bata, at ipakita ko no names. So, kini bata ang matuan, matuan ni og usa ka kuan, palintag doon ay nito, nito kanila na ito, Paul, murabag kandila ba, matudaan kag usa ka tuos kandila, makamata kay yun, anak, Paul.
2: Oo. Oh. So, nakasyagit palagi in town, no? Nakasyagit pa.
0: Nasingit in town.
2: Kasi nadungog ninyo nga singgit na yan.
0: Ngayon tabang, naitabangi ko na eh.
2: Niyon sa?
0: Niyana, naitabangi ko na eh. Kuasa man kulusot dahi, nga sira man ang pultahan.
2: Na sila yung bintana, Attorney Rupil, kala sliding window, gani, window. Mm-hmm. So, gibuak na lang din yung windows, mga silingan.
0: Kuan ra, ang katurang kuan, murag putha bay nga na siya, ila ra to gikanlat. Pag kanlat, gablihan to nila murag samin, mo to, kuha ang bata na mo.
2: Kuha, pero paso na kayo.
0: Oo, ako gigakos ang bata. Ya, pagtao sa bata, nitutok ito na kumayo ang bata, kaya nga nung sige ko nung kukhila, kunhila ko, kaya nag-uol man ko ni mo inday. Mo to, ako, nangayo kong tabang, atawata ang bata, te, kay munao ko da ubos, kay ang bata ako da sa ospital.
2: Kisa naman nagdawat?
0: Katong silingan da luyo tumbaka.
2: Ah, silingan ninyo nagpakabana.
0: Oh. May nagdawat sa bata. No to pag gumagdawat sa bata ning lusad dito ko, ako gikuha ang bata gigakos ta kumayo. Ingon man nga tawag ang ambulansya lagyan ni kay dalong bata ospital. No to nang naog ning ato padong ubos. Na ito ni pulin ako babay to usa may nakuha sa bata. Sige ni tugtoyo nga to wala jud maabot ang ambulansya. Yang ang naapta na mo, ang katurang laki, katong nag-interview na mo, mauto.
2: Katos kong siya, Dave.
0: Mauto yung nag-interview na mo.
2: Isakay mo dito sa iyang service, o niya, pag-abot sa ambulance, gibalhin.
0: Namalimingad to.
2: In fact, di, sakay gani si Dave po atong ambulance sa Attorney Rupil, yung ikuyugan pa doon sa ospital.
0: Oo, nagtiniil gani ko, ani sir, kay kanilaging maratol, kaya ako, di dyan ko madawat ang bata, namatay ang bata, di ko madawat, kay butan ginabataan.
2: Jali.
1: Naabay mga egzoon ng bataa?
2: Wala, Attorney Rupil.
1: Subugtong?
2: Oo. Anak ni Belen, kinis Belen, mo ni atong avid jud kayo nga listener, isa iyang mama.
1: Ato pasubo, Paul. Paita in town, Paul.
2: Mo ni ato ipapot, ato pasubo na to, Attorney

0: So karos ama na hibaw ang ginikanan.
1: Di pahibaw ninyo, kisa ba ini pahibaw na lang sa mama?
2: Si Joy, nanawag man si Joy ni Vanessa.
1: Actually, yung mama, on interview kay, nag-apply man siya o, nag-apply din siya o.
2: Review. Review pa siya.
1: Review ni ang iyang mama aning namatay at Attorney Rupil. At the time, nag-gunay, kuan, review mo tong, diin man siya, dapita ato si Milka. Layo.
2: Sudad.
1: Sige, paibaw na lang po. Itawga na lang po, no? Attorney Rupil.
0: Unya ang papa?
1: Kwa ni, single man tao ni Attorney Rupil.
0: Ah, okay. Sige. Sumoto nga ang mama in tao ni Kay Sikay, mo nang gibilin din ha sa yaya ang bata, Paul. Dasbalay. Okay, subong pabalandungo ni Hitabua.
1: Sakit dyan din doon, Attorney Rupil. Ya. Makakita ka sa mga video, jali kay ang bata. Lingaw kayo, kagwa-gwa, mas nag-old mayo kining lula in the home, si Daybile, no? Subo kayo panlungon.
0: Okay, Paul.
1: Niya, sa iyang kajali, mauli ni may tabo ba? Kining batang sa trahedya.
2: Dito ko kadawag, sir, may nga na ang bata. Kay butan ginabata, ah. Kay diri, dyan na nako, sir, pag wala pa kumanglab ba. Kay kami na malay may bilin diri balay good ako ra na sila pakatulgo ni ang bata mangayo ra tutoy na tutoy ko ko tutoy ta tan-aw ra siya diri TV dili TV cellphone ya mingon na nay magduwa ta mo to magduwa unta ni diha magluto-luto magpicture-picture me picturean ko magpicture-picture me kaya ko na isay niya mama bilin
0: Kini bataa na may mga video ni bataa sa buhi pa. Ang ako mga aning panalitan og na tuan wala lang makalit ba ang iyang natuan lang ng plastic sa kuan nilanay. Makadagan ng bataa.
2: Okay.
1: Pagpulit ni mas bata, barog na siya.
2: Wala po may kakuan sir. Ang laki may nagpunit ng na bata. Naglingkod naman ko na ingon po itong laki.
1: Naglingkod na lang.
2: Niya pag pagbitan pagkuha niya sa bata, ang bata gabarog naman ang bata mo to ako gikuha dayon ang bata gigakos na ko muntun ko
1: tingog pa
2: oh mo tingog pa jud ang bata okay
0: asa man napit ang mga pasok sa bata
2: sa kuan sir lawas niya tiil og diri ko na ukal man iya diri sir kay panit niya ba na ukal na iya panit
0: sus Ginoo ko
1: tiil
2: nakapuwa naman to siya gumod nasama to iyan
1: tuloy yung mga paso Attorney Rupil third degree burn pero kalalagay mo rag nga panit-panit lang
0: kung saan mo pagkitabuan nga namatay man po
1: muna manayin ako kayong bungutan na dito sa ospital na ay nga nung sa kadugay dito pagka mga asunsi gitaba man mo ng bata
0: so nada sa ospital kung saan mga urasa ko no na kwan gideclare na patay
1: sa torasa alas 11 na pasado sa gabi Attorney Rupil
0: alas 11 sa to pa nag kumbati pa bata gikan sa alas 4 ngadto sa alas 11 sa gabi
1: ako sling pumunta na dugay ko nun kayo na taurag dextrose kay sige pag pinangita ay sa ugat
0: uy
1: unya dayon niingon nga na kahanggap og maayog aso unya way gimo day huwag gihin mo ang doktor dito pagpakuha ng asong agiyong nahanggab sa bata. Wa, kuno sa sila nakita, Attorney Rupil, nga doon ay mga ekipo. So, gi-oxygen siya kadali, gitang-tang, unya, nagpadayon ang dextrose. Gibalik ang oxygen, sadyang naglisod na. Uy!
0: Naunsa mo nahitabua ka, ano?
1: Good evening. O, na yun. Hospital na yun, ani. Masa rin po kayo tabuha, Attorney Rupil.
0: Kaya ito, mga Paul. Number one, kanang bata, 4 years old na mga bata, ah. So, kung natuwa na, o ganilanay nga electric fan, di na mamatay na yun, Paul. Makisikisi ng bata, oy. Muhilat na, o mangita na pamaagay, makaabli asa dapit.
1: In order, Attorney Rupil, kay, ako nakakita man yung pagdaan ni Cons Dave. Wa man nagliho-liho pa man bata, wa gay maghilak, wa gay magtsag, wa gay magtsabaw, nagakbo lang sa katong silingan nga may nagkubos ba sakay sa ambulansya.
0: Asa man mga pasokan ni Paul?
1: Ang naipaso niya, Lin, asa man yung paso? Nakakita ka? Tiil. Naong o sa bukbuko. Maura. Pero mura lang siya ka ng panit, no? Murang nakahilos lang ang panit attorney Rupin. Di ganyan niya ka ng naabot dyan sa unod baka anak. Dili man. Naong, dili. Wa mong kikini, mura ramang ganinig na kuan ang naong sa kanang kainit sa adlaw, nagpupuwar magiging dirisod sa lungon na Tony Ropel. Ako, diriso, di ka ka-imagine ka ba nga, mamatay ba?
0: Dili mang sa sunog na paeg, Paul.
1: Oo, dili. Oo, dili.
0: So, ang inahan, unsa mang orasan na abot sa ospital?
1: Saan naman ka orasan, Milka, na abot sa ospital? Alas 5 na sa hapo, sa pagkahapon 4 PM man ina hitabo no mga alas 4 pasado dayon na alas 5 so alas 5 pasado ni apas na kadto sa ospital okay ka review ikaw David hindi to ka sa merkado sa tabunok no ninda ka dito buwa kasi lang gitsatan na lang po taon ni siya ospita
0: Ato susiyo ng paabot sa ospital ni Paul. Ano sa man hitabuan ni nga, kwan man? Kining nga, ano namatay man yung bata, alas 11 sa, kwan, gabi eh. Pero doon na may kwan yung kalakiha. Pero doon na tayo mga pangutana ba? O, mga pangutana. Na-i-video sa bata nga, gida pa doon sa ospital? Kung sa iyang sitwasyon?
1: O, na-i-video ni Attorney Rupil ka.
0: Kanang buhi pa. Sige, Paul. Standby po lang. Balikan tayo kanon tuntod. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Sa dilipata mo, hisgot labot sa sunan ni PBBM. Huwag ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito sa Europe. At sa nag-iuna, may galang ng lokal nga balita labot ini kay nga naman yung usap na hitabuan. No? Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9.04 na.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
7: Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
8: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Stop it!
12: Anag edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag.
13: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
2: Himala, may BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang Himala.
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
8: Alas 9:30 na mga higala sa atong mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
8: kini nga portion sa mga kagalaan, natod ka na ito mga kagalaan sa Sugatrol. Importante sa ni mga higalang Sugatrol, kay daghan kayo ng mga dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o ginguman diabetes. Kung ikaw na anin, dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay kining A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa balaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Muna nga maepektibo kayo nga makatabang sa mga nalisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, o inuman makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Muna sama ka nato, matag-adlaw nag-sugatrot.
7: Straight to the point.
8: Alas 9:14 na, tukaw na dugang report ni Radyo Man Paul Lauro. Yes, Paul? Okay, atong balikan mahigala. Ipasubay talang yun eh, kay ang bata nakasulti pa maguno pagpadoong dito. Niya ko nakasulti pa, alas 11 sa gabi na dito na mahigala gideklarar sa Tambalanan nga patay ni mga bata. Niya atong tanawon mga higalag na unsang pagkahitabuan eh. Ha? Kay ang ato ba nga di na mausab na yung nani? Number one, katotoang magamit ang mga klase sa ceiling fan ka ng gagmay nga ipapilit na diha, ipang clip-clip lang. Basig delikado na ni store. Delikado sunog ba? Kana bitaw mga Chinese made bitaw nga mga gamit dai bisag ani kana mga Christmas decors nga mga made in China. Patayanan mo na nga kung mag-order ta, siguro ang ginato nang atong pag-order nga kanang mga klaro nang gyud. Ayaw nang mga dali kay mahigala makamugdag sunog. So basig ina ana no kini mao mga klase sa electric fan. Nya ikaduha nga atong bantayanan for awareness mga kagilaan. Unsa man tabuan ni nga pagdala sa Tambalanan? Sa man nila, unsa man nila tabang ni dito? Ngano nga pagkalas unsa na declare man nga patay? Unsa man dai ni nga pagka sunog, no? Wa man nga napaig din bata. Dili man ni sunog nga kwan kay nakasulti pa man, no? Atong balikan sa Radyo Man Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul.
7: DYHP. RMM report.
9: Radyo Man Attorney Rufiel, sa dili pa ang update diri Attorney Rufiel, atoy alert sa mga kaubanan kinay sunog ron sa Bulacau area Attorney Rufiel, no? Monitor lang po na nila. Balik ta diri sa balay sa pamilyang Burlasa sa 4 anyos nga na matay in town sa pagkasunog sa lawak. At tumbalikan ang yaya Attorney Rufiel si Narmil.
8: Oh, Narmil.
10: Yes, sir.
8: Oo. So ang bata, pagdaan ninyo padung na dito sa ospital, nakasulti-sulti pa, di ba?
10: Oo, nisulti to ang bata, sir.
8: Wala man yung mapaig ding bata, ano?
10: Wala.
8: So, na-istorya pa mo.
10: Yes, sir.
8: Kaya, pag-abot sa ospital, unsa may na-observa ninyo dito? Pag-abot.
10: Ila na ito, gihubuan si Nina, sir. Gipahigda ang bata.
8: Unya?
10: Yeah, mo to ila ito, ila ito, kuan ganin. Gitambalan si, ilang gitambalan ka itong murag kuan. Ila ito, plaste, agi, anaan. Murag na aslegi putos ba o pagbata pag humagtambal gi putos to nila ang bata mo do ya pagakuan di pauli ko ni Ate Bilin kay ingon man nga ibalhin nila ang bata dito sa kuan di pauli ko ni Ate Bilin nga re kay pat dire kay kuan gani kay ila ra ikuan ang bata dito ibalhin
8: asa man ibalhin
10: ha
8: asa man ko na ibalhin unta asa nga first Talisay. Hospital gidala
10: Talisay sir.
8: Talisay. Pag-abot sa Talisay, gitabang dito niya inyong ibalhin sa Sibudok. Pero unsa may gibuhat sa mga doktor, Talisay?
10: Wala pa man to, sir, kay ilaw. Ilaw, okay pa man tong bata, good.
8: Dito, Talisay, okay pa na to?
10: Oh, sa Talisay, okay pa.
8: So, morning ambulansya, no? Morning ang bata, nga kuan? Morning pictures, bata sa buhi pa?
10: Oh.
8: Gidala sa hospital? Okay. Sige, ato lang yung... Kuanon. Mga unsang orasa na matatuntad ibalhin sa Sibudok?
9: Unsa naman tatoy plano, Len, nga ibalhin sa Sibudok ang bata. Pwede ka muling ko dili ka diyot, Len. Tapad, Len. Mga si Attorney Rupil, ha? Mga unsang orasa unta inyong plano at tumabalhin?
10: Kanang pag... Nga na, sir. Katong pag... Kanang pag... Kuan sa bata nga, amo tagin ibalhin para matabanggin siya na mo, sir ba? Bahatong yun damo na mo ang tanan unta para... Madasa na muna sa private niya. Ginaan mami nga. Naunya na lang. Wala pa may, wala pa yung dili sa kuwan sa yung stable sa yung kuwan ba?
8: Hmm.
10: Na yung stable sa yung pangawas.
8: Oh, so dili pa mabiyahe? Kaya hindi pa yung stable ang lawas? Posibleng mo ni rason?
10: Wala pa may, wala pa yung dextrose sa attorney ba?
8: Oo. Pero gitabang dito, nakita niyo gitabang sa mga doktor pagkabot sa hospital?
10: Gitabang siya. Attorney.
8: Oo. Okay. Unya gi dextrosan o saman gi kwan gi oxygen?
10: Oh, gi oxygen.
8: Oho. So ang rason nga wa pa nila wa pa mabalhin ninyo kay naghuwat pa nga mas stable ang iyang kondisyon para before sa i-travel.
10: Oo, kay lisod man sad nag-travel.
8: Oo. So Len,
10: pa- man kay ang dextros good kay nagpangita lagi sila sa ugat.
8: Oo. Pag-abot nimo dito Len, ang bata na istorya pa nimo?
10: Oo, oh, nangayo pa kayo nagtubig. Attorney, kay, oh, lagi kayo siya mo ito. Among itagaan siya ang mama o tubig. Kaya nang ipakuan lang sa gapas para sa iya halang din daplin-daplin siya ang kuan ba?
8: Oo, natingala mo ito.
10: Ang hangan magigayo. Ganahan magiging siya ng tubig, mainom siya ng tubig. Kaya pati na gini ang uhawa. Mahilang, nihilang siya sa tuso. Mangita siya ng tubig.
8: Mm-hmm. Sus... Mm-hmm. So, sa inyong imong tanaw, sa man, wa makagwanta ang bata sa iyang mga paso, motoy na namatay siya, or sa mahinungdan ani?
10: Sa murag, sa iyang kuhan si attorney kay, naglisod man siya ginawa, sa, di ka sa iyang baga, ginan man, basin sa baga, ito attorney ba sa aso?
8: Mm-hmm. So, sa imo nakita dito rin, ang bata, ang asamang ginapit ang iyang mga paso?
10: Kanang, na, ang wana niya na paso, ang iyahang tiyan, o ang iyahang buto, maaari na iwaan niya napasok pero ang yaha din, daghan ng burot-burot sa iyang ubos, sa iyang buko-buko.
8: Unsa man, electric fan?
10: Sa iyang...
8: Oo. Electric fan ang gamit ni mo nga kanang ibitay-bitay lang?
10: Di, kanang step o clip fan. Kanang bang i-clip-clip lang ato riba?
8: O i-clip-clip lang?
10: Oo.
8: So, unsa may gituuhan ni mo, kining maong electric fan nga i-clip-clip lang, mo ni anilanay?
10: Oh, mura attorney kay maura maginay na kuan dito.
8: Oho. So unsa man na paglanay natuan ang imong anak sa mga nalanay nga plastic?
10: Di ang kuan na kun attorney istorya gid ana gi-clip na sa gi-clip na siya nya ang possible siguro na attorney na pag kibaw ka nang clipan kung magsige nagtuyok nya magkairog man na nya wata kay bawo natagak ba to nya nagsige siya tuyok sa puom na pagtagak dito sa tunga sa puom. Motong nakakuan gito siya sa sobra kainit pa.
8: Mm. Sus Ginoo ko. Sige Len, kundulin sa itabo Len among mapasubo gikan sa DYHP o sa IFM.
10: Salamat.
8: Oh, ato lang subayon ni usay dugang kuan ani. Yes, Paul.
9: Okay, Attorney Rupil, no. So, atoy paabot ato mga pasubo sa Banay Burlasa no sa kabatayon sa bata in town. Sige kan diri sa ilang panimay, Attorney Rupil, sa Campo 4, Talisay City. Ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP.TAC-RMN.
7: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one.

0: sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Ato sa niya mahigalang gi tagag pagtagad baka kailan na mula lang tayo na pasol gamay na unsa gina. I hope nga ma klaro gini mga higala mula sa istoryahon tong ginikanan unsa dugang mga higalang kuan ani no sa off-air mga higala unsa ilang dugang mga plano aning kalakihan nga no ning naunsa ning tabo ay taon kaluoy wasad taon mga sukitig paminaw. So ato unsa gi pull out may gilas Radyo Man Paul Lauro kay dunay ta mahigala dugang alarma sad nya to nga gitubag. Naman din yung bata pagka padung sa kuanday, padung sakay na dito sa kuano, mo ni bata o. Sa video, o magun makakuan ni atong, di kay ko ka-describe layon sa video na natin kakulian gamay dito itong kahimanan mga higala. Unsa man to, wala pa mga kuan ng internet para di FPCAS, para makamonitor ang tako, no, okay. So sige kung para nga makuanta ni, masubay ito sa ni mga sukit di paminaw, no. Nami gamay ang kakulian sa atong equipment mahigala marag mo ungot ning atong kuan gumikan sa atong internet nga hinay. So di ta kasunod sa mga kuan ang ako mo mas ma-play ang video dahil nga makakita kita dayon para ma kuan ato kini ma-delay do nay delay man guni. Pero ato nat kita mga kagilaan ng bata gida pa dong sa tambalanan kuan pa susluuya in town ay. Okay. Atong taknala sa 923 na mga kagilaan sa Banuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Aritas tong duga mahigala nga mga hisgutanan rong buntaga. Unya arita sa State of the Nation address ni Presidente BBM karong hapon. Huging man ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito sa Europe. No? Daghan lang ni hangop mga tao eh. Atong taga pagtagad karong atong taon mahigala manamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:24 na.
3: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. You buy RH Super. Ang shot ng tropa.

0: Anhin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakoy mapto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na last 9:30 na mahigala sa Banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Atong isgutan may gala kini bisita man si Vice President Sara Duterte dito sa Europe. Atong tagay pagtagad niya unyang hapon suna ni Presidente BBM. Kini nga portion sa mahigala tud kanato sa Seed Liniment Oil, magkapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maimbalita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, nga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bilibiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, o bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit kadinggi, malikayan usab.

0: gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o gapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing tatak magaling.
1: Straight to the point.
0: Okay, mga kaigalaan, pagbisita ni VP Sara, so malagmit, dili ni maka-appel sa VP Sara sa Suna unya. Kadaghan naman siya, wa mo appel sa Suna, mga kaigalaan. Unya, ang ato lang ani, nakakita naman mo ng video ha. Ay, na naman ni, kuha naman sa social media. Ang ato lang ani, ato lang ni hisgut-isgutan. Ang pagkumparar nato, pagbisita, may galang Sara Duterte dito sa gawa sa nasod, ang pag-welcome sa mga Pilipino nga tua dito. Filipino community. Ug ang pagbisitang BBM, nagiralihan mahinoon sa BBM dito. Grabe naghan ng tao eh. Itimbaya mga higala.
2: Na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. Namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema.
0: Sumo na yung pag-abot ni VP Sara Mahigala. Sumo na yung Mahigala ang kuha, no? Dito Mahigala sa Europe, pabisita niya mga kagalaan. Okay, so ang reception sa mga tao, no? UK, no, UK loves VP Inday Sara. Ano okay, apos na sa kamay dong. So, kualasan ko ano, kay maglisod ko og describe yun sa unsay mga hitabo, kay murag doon natin kakulian din sa kamay. Sige lang. So, mo ni mahigal ang pagbisita ni VP Sara. Nga rin mo, hindi mga kwan dong? Makakuantag monitor? Diya, dalong names? Basta makakuantag monitor da. Sige ko no, kana makita ni mo diya. Basta di lang dyan speakers para makuha na to. So, mo ni ang pagbisita ni VP Sara dito mahigala sa London. O niya mo ni ang pag-welcome sa mga tao nga tuwa dito, mga Filipino community, na number one, dili gini trolls. Kay tao mo gini tinood na kasama ni store. O niya ikaduha, kinini ang, di, gini mga binayran. No? Ikaduha mga tao dito, mga OFW sa to, doon na may mga trabaho ni. So pagkaibaw lang na SBP Sara ni, sakripisyo, gini sa adto. Nga, kinini kuan, lahi maguna mahigalag, patapuko ni. Mo ni ang, usaka butang akon ba nga, medyo once mo suroy gunis VP Sara mahigala mutapok mga tao mura sa sidigong ba nga magnet siya ba sumunang makaingon ka kining survey sa SWS o Pulse Asia unya tan-aw nimo ang tinuod nga nahitabo sa ground malagmit tinuod ni store lahi ba pag higala ka nang wag yun ihangop nimo alagan imi babay-babay

0: murag ordinaryo ra kang tao. Dako man gud ang butang mga kagilaan nga kanang magnet jud ka nga mga tao suportar nimo kay di man nimo matamo ubayad na daghan na ba na kayo. Pero kana mga mga tao kung maogay makauyon ilag yung kagustuhan sila pa mga willing mo gasto. Kaya kini ang mga kaon ni mga tao na magbaon-baon guna ka na mga tao dito labi pa ka na mabisita ni Presidente Duterte dito sa Daheg. Di man na mga binayaran in Demares. Nanggibaon maganda na sila. Doon ako yung mga kaila nga dito, mga higala nga. Doon ay yung mga trabaho na mga nurses nga to dito nga muad to good. So, kanana ang muna nakalahi. Kayo ganagod mga kagalaang wala kayo support sa mga tao niya. Mudagan ka panalitag Presidente. Imong patapuko ng mga tao magdakag artista gid noon mutapok puna. Ang problema ana no kay pagpatapok sa mga tao imong hakuton daghang kwarta man ka pwede makahakot. Unya ang uban pon mahigala bisag dili hakuton basta dunay artista i-announce daan nga mao ni mga artista mo adto pod. Ang problema na nighuman og istorya sa mga artista mo hawa pod. Imo lang gid na man naginot lang gid sa man naginot lang gid sa man naginot lang gid sa man naginot dunay kwan dunay kwan dunay kwan dong managinot nagka dunay mga graduation buhan og speaker ka di man sa managan og di man mang hawa ginistor kay mo huwat pagdi sa speaker. Mo ni ang kwan itabo no dito ni sa gawa sa nasod. Ang mga tao dito may galangan nagtapok og ni welcome ni VP Sara dito mahigala sa London, no? Unya dayon ni hatag siya sa iyang speech, do na pay program-program dito nagsumba pa mga ining uban. Ang padong sod niya dong, padong balikan ko na to padong sod niya, kay murag kun man dramatic man kaniya ang pagsod dong names. Ilay lang tong internet. Akana-kana og kana. Sud. Takan ang tao.
1: Na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. Namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan.

0: Okay. So kini nasod ni dili gyud mga binayran. Nitapok sila. Dito po sa Canada, kato pag adto ni BBM nitapok gyapon pero nagrally man noon. Ah, kalon to tan ha, pero ato sa dawaton jingle yan do sa kadali may gala kay ato sang kuhaan og kuan. Kini ni ang ato sang kuhaan og report ang atong nitabong sunog dili sa sa atudyo. Una, medyo nahinay-hinay ni. Pero sige lang, amo lang paningkamutan. Oh. Okay, ito sa balikan, Mahigala. Sige, kasama ang Jingle Yado. Una, ito balikan ni Mahigala. Ha, kay, kanang mga OFWs, mga ugway mo, tapok na. Dili na mga binayaran in Demaris. Pulo sa mga doon mga trabaho. Ha? So, tapok sila. Gikan sa kasing-kasing, tapok sila dito. Pag-welcome. Pwede po nga. Ako po iban. Gikan sa kasing-kasing, nagtapok dito. Ano na nga, maglalis. Ato nga balikan ato tawad, pros dili pa makigilaan. Ato sa itsik, si kasamang Jane ron tawad sa, gamay lang, ato sanggi, kuhan gamay na ito signal, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.42 na.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist, og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew.

0: uunya na himong McDo manager nakaroon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply. Mama Mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
2: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglaang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Tricuff o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bungasamok. Pag Tuseran, Tuseran.
1: Tuseran Forte!
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas 9.48 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ang ato balang, di malikayan, mahigalang, makumpara balang nato. No, nga pag presidente may mga tos gawa sa nasod, unsay reception sa mga tao, ang vice presidente mato gawa sa nasod, unsay reception sa mga tao. Bana ato nang isgutan lang yun. O kini nga portion to kaya ito may gala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas ang mong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang iyong mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka ng pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputulo sa tiil o bisan pagan ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayan ang kulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matikadlaw. Ang DTX 500, doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matikadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o ban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
7: Straight to the point.
6: Okay, atong balikan mahigala ng atong paghisgot-hisgot mga kaigalaan kay magsuna na magin-unya. Unya unsa man ni mga surveys, tinuod ni mga surveys or dili, ang mga tao makita nimo sa ground, lahi man mga higala. Medyo man mapiktari si VP Sara sa nagsigi karong impeachment trial mahigala kung maohon eh. Hangop mahinoon ang mga tao, mga sukit di paminaw. Nga naman ni hitabuak ha? Sumuni ang tagantag pagtagad, pero dili pa, namagoy sunog miigo sa may St. Jude, Bulacau, Cebu City. Paminawang tao sa unsay update ni Mang Orasa Ron, nasa linya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
7: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
8: Yes, Rajman, Atty. Rufiel, nakontrolar na sa atong mga kabumbiruhan ang mitumaw nga sunog, dinhi particular sa may St. Jude, Phase 1, Barangay Bulacau, sakupan ni siya sa Cebu City, Atty. Rufiel, nakuha ni sa ato ang mga kabumbiruhan, mga lasos sa pasado, ang kining maong sunog. Sa atong inisyal nga nabawaan din niya sa maong area, compound ni siya sa usaka pamilya, Atty. Rufiel, duha ka balay nga dos andanas ang gikaungyod sa maong kayo. Napasalamat atong kabomberuhan o mga residente din hinga, dali nga natabanggit ato ni Rufiel kay kuyaw po o makakatap sa lain pa nga mga balay din hinga kay dungul raba kaayo po mga balay din hinga ato ni Rufiel ang mga kasilinganan doon ay mga kuan po din hinga ng light materials na po ng uban na mga kuan ginamang ilahang balay. So may gani kay natabang radayan sa atong kabomberuhan niya gisuta pa ni sa pagkakaroon kung unsa ang hinungdan niining maong sunog kay sa tuara bang nahibaw-an katulo na ni kahigayon na ni Rufiel na sunog ni kaning maong balaya din ni po nga gitabang karon sa ato ang kabumbiruhan. So ato pong i-verify po sa ato ang mga kabumbiruhan kung unsa po ang ilang investigasyon kung unsa hinungdan sa maong sunog ingon man ang danyo sa nga gibili niini kay Muraga dako-dako gid ni ato ni Rufiel kay dako man ni mga balaya din ni pero mao na ato nahibaw-an diri nga duha ka balay duha ka dios andanas nya naka gawas naman po hinoon ang mga tag-iya sa balay at ni Rufiel. Hopefully, wala lang po sila ng unsa. Mao na ito ang tagano pagtagad po at ni Rufiel. Ingon man, paghatag na tugdugang impormasyon sa hinungda niya ni ining maong sunog.
6: So, duha ka balay nga tagdos andanas, Jane, mauni ang nasunog. Pero, kumusta man, wala ra ingon nga na ugda.

0: gikuan sa atong mga kabumberuhan karon hinoon na under control na nila, pero sa atong nakita murag ugdaw gyud ang suod na bahin natin ni Rosmil sa duha ka balay. Sumakop na ato ang sa taon kay nagpadayon pa man og susi ang ato ang mga kabumberuhan sa pagkakaron. Wala raman hinoon na damay pod nga uban pa nga mga kabalayan nga dugol pod dinhi kay natabang ra dayon sa ato ang mga kabumberuhan natin ni Rosmil.
1: Sa mga tag-iya kuno. Kisa tag-iya ang mga balaya.
0: Mga gurit ma'am, no? Mga gurit, apelyido o gurit at ni Rufil, ang tag-iya ni ining maong mga balay, pero nakagawas ra pod sila sa pag-ulbo pod sa maong sunog. So, safe ra pod sila at ni Rufil na nakagawas. Muna akong susihon ron kay Basilia, tungod na pod ni sa mga kanaganing mga wire o baka na mga gitang saksak at ni Rufil. Pero ato nang sa taon, aram pod, magikan pod sa itong kabomberuhan, kung unsa gyud ang hinong dani ni sunog atay ni Rufil.
1: Asa man nagikan ang kayo? Asa man magsugod ang kayo nga balay?
0: Kani nga una kani gurit gyapon ni mommy ang anak na ni ma'am, ang anak. Ang apo, balay sa apo ni ining gurit atay ni Rufil. Ilaha ra man gyud ni balay ang kani nga compound atay ni Rufil, dunay tulo ka balay. So ang usa, tulo ka andana, ang duha nga nasunog mo ni ang dos andanas. Nga ang una nga na kuanan sa kayo, matod sa mga residente diri, ang apo, balay sa apo at ni Rufil. Balay sa apo, kaning balay sa apo mo ay nagsugod ang sunog. So, una, kwarto na po di ay atin ni Rufil, kwarto di ay gasugod ang maong kayo. Porting dinaganay diri sa mga residente nga, nga silingan po dahil dali man kayo nakakusog ang maong kayo, pero inoon na kontrolal na sa ato ang mga kabumbiruhan sa pagkakaroon natin ni Rufil. So muhatag yapon sa og dugang impormasyon na or kompletong detalye ni ining maong apo, balay sa apo atay ni Rufil. Balay sa apo, kaning balay sa apo mo ay nagsugod ang sunog. So una, kwarto na po di ay atay ni Rufil, kwarto di ay gasugod ang maong kayo. Porti dinaganay diri sa mga residente nga nasilingan po dahil dali man kayo nakakusog ang maong kayo, pero inoon na kontrolal na sa ato ang mga kabumbiruhan sa pagkakaroon natin ni Rufil. So muhatag yapon sa og dugang impormasyon na or kompletong detalye ni ining maong

ako, balay sa ako, Atty. Rufil. Balay sa ako, kaning balay sa ako, mo'y nagsugod ang sunog. So, oh, na, kwarto, kwarto na po di ay, Atty. Rufil, kwarto di ay gasugod ang maong kayo. Porting dinaganay din sa mga residente nga, nga silingan po dahil dali man kayo nakakusog ang maong kayo. Pero inoon, nakontrolal na sa ato ang mga kabumbiruhan sa pagkakaroon, Atty. Rufil. So, muhatag yapon sa ugdugang informasyon or kompletong detalye ni ining maong kayo.

apo, balay sa apo ato ni Rufil. Balay sa apo, kaning balay sa apo mo ay nagsugod ang sunog. So, oh, na, kwarto na po di ay ato ni Rufil, kwarto di ay gasugod ang maong kayo. Porting dinaganay dito sa mga residente nga, nasilingan po dahil dali man kayo nakakusog ang maong kayo. Pero noon, nakontrolal na sa ato ang mga kabumbiruhan sa pagkakaroon na ito ni Rufil. So, muhatag yapon sa ugdugan. Informasyon na or kompletong detalye ni ining maong

0: nga pag-abot dito, no, di kahimong-himog istorya yun, nga maugunay pagdawat sa mga tao dito. Paitan sitwasyon na mga higala. So, kana bang mga puntuha, kaingon ka nga kanyang survey ng gawas nga na negative ni Marcos, malag may tinuog yun ni Sir. Although, bisa pag maingon may galang scientific na, pero ang aktual na makita sa ground ba? Naagyod, no? So, kini mga kaigalaan, kung pananglitan, madayon mga higalang election, importante mo ganun doon na kay support sa mga tao, kay inig, kuani mo, inig, adto ni mo mga higala sa pagpangampanya, at least ang mga tao, musugat ni mo. Ang mga tao sa ilang kinasingkasing, nga wa kay gasto, nga mo hangop sila ni mo. Dako ng butangan, Nestor. Kay, kisa may mong kampanyahan mo, niya mo aresibo, o niya, wa mo tapok ng mga tao. Kanya, itong ikumpara na mahigal na pabisita ang Sara o kanyang BBM, oh? Sa video, mga kagalaan. De usa, gihangop, gi-welcome. De usa, giralihan, mga higala. Kini ato, medyo makatawa lang tagamay, mga kagalaan. Pero, di lang siya niya kung ba, saan taman mo manay nahitabo yun, no? Mamay nahitabo mga higala sa pagbisita ni Presidente BBM, magpabisita mga higalang VP Sara. So, muna mga higala ang mga sitwasyon o niya atong isgutag dugang o sa may gusto may bawaan sa mga Pilipino sa suna o niya. Niya survey mga kagalaan po gihapon sa Pulse Asia labot ini mga higala o sa gusto nila nga mapaminaw ni BBM atong isgutan naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 10:02 na.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala. Ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of

0: Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
0: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaigsukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong atak na may gala sa G-Size na sa Banuban Kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
7: Okay, sa ako nang giingon mahigala ang Pulse Asia Survey, mamatoy pinaka-latest. Ang katutuang matawag nato mga higalag survey sa SWS, gikan sa 29% si Sara Duterte na abot na mahigalag 31% ni Saka ng iyang score, no? O niya ang katutuang sakuan, kinini ang Pulse Asia mahigala, muna ni ang katong 49%. Ang kang Vice President Sara Duterte, niya gisundan siya ni Lenny Robredo sad mga higala, no? Okay. 26%, no? Mo ito itong ipakita nga, kwan. Now, kini mga kigalaan, kung imong tanaon ang survey, niining maong sa politika nga survey, tanaon ni mo ang actual pod nga nitabo sa ground. Kaya usahay ko ka ng survey-survey, ang akong gitanaw nga credible nga mo survey, may gala kini ni ang SWS o kini ng Pulse Asia, no? Kaniadto pa man sila mga kagalaan. Atong tanawon niya, unsa may tabo sa ground. Kay kung dunay survey, mo coincide ang iyang result ngadto sa aktual nga makita nimo sa ground. So panalitan, pag-ingon, number one si Sara sa survey, igtanaw nimo mahigalang ito sa ground, inignaog ni Sara ito sa field, o musugat ang mga tao, hangop man yun. So makatuo ka nga, o maugid eh, tinuod din yung survey yun. Kay doon na may basis ni Sir, dili man sa hungaw ba lang, nga angkon ba lang nga mauna, number one sa survey, niya pag-abot sa field, wala lang. Unya makita po di mo pa yun, si Marcos, negative man, pag-abot nito sa ground po si Marcos, giralihan. Una makaingon ka, kini mga survey at tinuod ni, scientific ni nga mga surveys, unya, ila lang, pangitag pamagi, unsao ni, nga mo taas ang imong rating. Kaya kung dili ka mo dawat, kung sao man ang imong pagkurikron, saon nga maumang gina. Ah, so imo lang ginang dawato ni Store, palitan ka itong mga kandidato uban, kinibitang sa survey mahigala sa latest survey ron sa kinaniang Pulse Asia, naguna mahigala Sara Duterte, pilay score 49%, itong table nga kung ipakita, unya gisundan sa Lenny Robredo, kinini ang 26%, dunay margin nga 23%. O dunay hypothetical candidates, sila si Rafi Tulfo, 14%, apil po sa si Vince Dizon, o si Mayor Magalong, tag 1%. So kana, imo nang dawaton, panalitan kung ikaw maoy, is Lenny Robredo, wa may plano guning mudagan na, maingon naman guning siya mga kagalaan nga dili sa mudagan, pero makita ni mo nga, daghan po og nihangop sa ni Lenny. Bisag dili sa mga kita man mo sa result ba? Sa result sa kuan survey nga number 2 siya. So kung number 2 siya, ikumpara po ni mo, ibutan ta lang wa si Sara, Lenny versus Tulfo, mudaw si Lenny.
8: Straight to the point.
7: No? Kung wa Sara, makita man mo sa actual sa field, pag naog na nito sa field, mas doon na may muhangop, no? Ibutanta, si Risa Ontiveros ang score 0.01. Unya, si Lini is 26%. Kumusuroy si Lini Robredo, mag-uban sa Risa, daghan yun ang, kung nakita gini mo nga, mas daghan yun fan si Lini. Although kini si Risa, in fairness niya mahigala, kaya naning kamot na ba yung taon siya, di pag-unsa ha, kaya basi kung sa inyo yung kasulti. Ako na, medyo na, looy sa tang Risa ba nga, nag-effort in taon siya, niya mora niya yung score. Kana, di lang yung siya magpakawag paglaom, kung panalitan gusto na yung mudagan, kay pwede man sad nga kanang survey basig hinay pa sa karon pero mukalit na punig saka puhon. Pwede man po. No? Nga kato mga supporters ni Risa Ontiveros, pwede sa mong dili ma-discourage kay wa man ta magkasabot anak nga karon lang na total layo pa mang eleksyon basig musaka ra siya. Kay panalitan yun o dili mo dayon sa Lini Robredo masalilain nga ilang kuan, pilian. Hinoon si Bam Aquino wa man mapilis Bam sa tap kwan po din day kwan sa vice presidential ball sino on appeal pero pagka presidente wala no so kini ni ang mo ni ang tanaw nun niya ikabot ni mo sa field maklaro man ni mo ang reaction sa mga tao maparihar ko ni Inday Marisba o remark pag ingon nga number one ang DYHP survey overall number one pero yabuyag lang kini nga survey is KBP Kantar survey no kay mo angkon kang overall number 1 niya hungaw man ang uban dili kadi kag angkon inyo niya angkon overall number 1 makita nimo sa advertisement ngadto na mo result mo na nga mga ikog dispensas to mga kaigsunan nga naghatag mga advertisers puri buyag kay apil man na mahigala sa atong pag-broadcast diri ari man mo pa-advertise nato kay daghan may naminaw but pasabot yung kag overall number 1 ikaw may pinaminaw so ang katong mga advertisers nato ato tumadvertise po sa radio nga na inaminaw kay lisod sa kaayo og kuan no so mo kuan siya mo sak mo haom ba ya unsa man overall number 1 diwa HP ini paminaw nimo dagang commercials pasensya na mo dagang commercials kay mo magud na itimailhan sa number 1 sad kay buti pasabot kining mga produkto nga man tagiya ni mga produkto di asrahing advertise nato kay kahibaw sila nga nadungog ni no mo nang mo move ang product ngadto mahigala sa market. Kay og naay mo angkon-angkon overall number 1 na niya way advertiser na lahi na. Ato lang yagi katawa mga sugit ng paminaw. Muhaom dito. Kana mo coincide ba? Muna nga kita nga nahibaw ana mahigala base survey, kinala na responsable ta mo na kung inyo na kung mga staff dire dong kita ra bay overall number 1 responsable ta sa to microphone, ha? Kay lisod man kayo nga kinini ang pinaminaw ta unya dili ta dili to himuon may galang ethical ning atong pagpanibya dinhi unya lain pang pruyba ana kana bitong nay mga katalagman inday Maris ini panawagan nato sa DYHP og IFM pruyba buyag na amang yun ngano man tol kay tinuod man tang nay naminaw mo na mahigala inig panawagan nato kana mo ilaing pruyba. So na yung survey, Idol Boyke, overall number 1 ta, DYHP o IFM. Unya, kita nimo sa advertisers. Unya, doon na yung mga katalagman, kay ato microphone, kay powerful man, overall number 1, gipaminaw mo nito, mutabang ta. Muna nga yung panawagan na to, katong dito sa Bugo, naka 4.3 million kita to, daghantang natabangan. Unya, after 1 month, tino, sus. Natay obligasyon ba nga naapod sa itong abaga. Kay kita may overall number 1, so ato mo rin gamiton nga, kada na ang ato microphone nga ma paras kaayuhan ba sumoto so, nakakuha sa 3.8 million atong sa Tino ug katong sa Jensen nakakuha man tag 1.3 million so nahatag na to mas dako tag matabang mo na atong responsibilidad sa atong abaga nga kitay overall number 1 pero makita nimo ang actual ha overall number 1 ng DYHP ini panawagan tinuod gyud inday Maris nga do na gyud mga higalay ubay-ubay mga tawo na minaw kay na may ni amot-amot gyud so the more nga nakatabang ta. Ha? So muna mahigala nga kami dito sa DYHP, maingon may nga naghay magbagulbol ng uban sa akong kininiang Facebook nga nagkadaghan ng advertisers. Oy! Muna may ko, pasinsya lang mo gamay kay kanana mo, timailhan mo sa itong pagka-overall number 1 nga naghan tag-advertisers. Mulutaw na dito. Kay kanang mga tag-iya ng mga products, mo-survey man na silang tinuod kay money matters guna, ha? Ang ilang ipa-advertise o napaminaw ba sa mga tao? Muna nga, daghan mo advertise na to sa DYH, pero kay FM, kay nakibaw man sa Idol Boy, kay nga, amo ni tinuod. Nga kita nga nahibaw nga amo ni tinuod, napribahan na to may gala sa survey o sa aktual sa field, musamota nga kinanang responsabilita sa atong pagpanibya, kay kita rabay gipaminaw. Nga kinin gipaminaw ta, lain-lain na ba ng audience na minaw na to, doon ay mga professionals all the way down, mahigala sa masa, doon ang mga higalay mga tiguang, all the way down nito sa mga bata nga naminaw. So muna nga careful ta sa itong pag-broadcast kay ang ato nga na ay mga naminaw na to, labi na yung mga bata in Limares. Mabitaw na ngayon, bitaw ko sorry nga akong i-play itong kining nga video ni Matibag, pwedeng pa daghang balikas. Ako na mahigalang pabutangag tut ana kay di ta gusto nga kuan ba. Giplay ko lang tong raw material para ma just to drive home a point nga kinis Matibag sad nang hulga sad ni ina malikas og daghan kanin ana atong likayan kay nalapta sa under air labi nagbinastos ang atong istorya, no? Mo kana nga kita si Bianan DYHP og IFM ipadayon nato ang atong pagresponsable mo gawas gyud na boyke ang overall number one sa survey sa radio. Mugawas gud sa aktual. Ang tanaw mo sa field, suroy ka sa field. Kita gani mo yung demaris, suroy mo carbon dye. Hapitanan radio ni WHP. Namakayin ka, mao din yung number one. Maura po na sa survey sa mga politiko. Yung number one ka or ikapila ka, yung suroy mo sa field, kaghanggi mo sugat ni mo laman o anak mo, kwan yun ba? Muhangop ba? Natanawa, og negative ka, tanawa na god. Na politiko og negative, di. Mura po mahigalag, ordinaryo lang taon, lakawa, yun tagad. Agwaldihan pa nga daghan hinoon mayo niya kaya basig naay po masuko po hinoon labnihon. Paano siya kayo nagwagi managad ni mo mura yung kag ordinaryo yung ayaw ba ha? So muna mahigala nga kining nakita bala nato sa aktual ba dili maniingon niya unsa kay kanana ang Moni Kuyaw o kini Sara Duterte may galabudagan ni 2028 o di ni ma-impeach. Na, wa, na. Na, amang giklarong support sa mga tao. Di man na ni mo malimod kay kamatuuran man na. Ha? Di man na pwedeng himu-himuon kini po na madag AI na siya. Pero mo, lagi na. Kana mahigala ikalipay na sa mga dumadapig sa mga Duterte. Natawa, naghangkuan Sara. Pero delikado po Sara niya. Muna yung makadelikado niya. Kay i-impeach na ginig siguro. Kay Buda Ogro ba din i-impeach? Muna nga, kanang iya pagka number one, unsa man na, makaingon ka grasya na or mura kay ma, kwan ba? Kanang iya pagka number one ni Sara, kung ano siya ka na makikita nga, sulti or dili sulti. Kay mga man na hinuoy magkapa-impeach niya ng kalakiha. Ha? Kay kailangan sa ragod o dili pa na overall number one sa mga surveys, wala na yung tagad, ana. Tama, ang ilang himuon ni Sara, parihaon lang Binay ba? Katos Binay, Vice Presidente. Sa diha, si Binay number one sa survey, wala na, oy. Kantubitaw mahigalang mga kuan ni Binay, naka-MCLA ko, iya mga abogadong Binay, niingon na, see you in Malacanang, ha? Doog is nagbudaog na si Binay. Ah, imbestigahon, mitaw si Binay, tamang si ginhawa. Australianis ko ito, ilang gigamit, may galagot, imbestigahon si Binay, na anam-anam kang Binay, o ganang kuan, eh? Down, niyang rating. Hantod niya, wak na. Pag down ang rating ni Binay, nga na magagago pa mag-impeachment nga down naman. Ha? So, wala nag-itumot abot sa punto nga katong investigation na abot sa impeachment. Kay down naman. So, wala na. Doon na yung mga nanaga na. Lupig na ito sa Binay ni Maruhas. In fact, kalit lang ito nga, kwan, katong 2016. O masa magdahong good yung kalit na pagtunga ito sa Duterte. So, ni Daog sa Duterte, pero second niya si Maruhas. No? Yan ito sa grace po. Si Binay na ulahig yun. Dutlan mo si Binay. Ganyan kang Sara lang, wa man madutli, hinsaka mahinoon na iyang rito. Ay! yang rating nga nagsaka, sulti na para niya, pero posible sad nga kanang maong rating mo na yung magkapanisgas siya niya sa impeachment. Ha? Muna ay mahitabo kay kinini ang siguroon ganing ma-impeach tani kay udili ni ma-impeach delikado magitaan ng kalakiha. Siguroon lang nga kanang impeachment nga dili lang pud kayo halata nga duna mahigalay pagbaboy sa proseso. Kay once mahalata na kana si Sara kanang iyang pagkamagnet sa mga tao nga og asa siya moadto mga tao motapok. Pananglitan og dili kadagan si Sara. Unya makadagan may gilas basti, ibutan ta lang, muukuyob, ginasarag pangapanya de Maris. Amao, gihapon mo tapo, gihapon mga tao. Muna importante nga credible yun ang process impeachment. Nga ka na bang, klaro yun, unya doon na ebidensya, nga doon na yun mahigalay, makakonvince mga tao nga tinuod yun ay nga, way ayo, kinisara Duterte. Nga ka na bang, klaro yun ba? Kaya sa pagkakaroon, may gala mga tao, mga naman, wak na ganiminaw ang mga tao ron, dito sa Europe, wak man noon, sige, nagsumba-sumba naman ang ganitong uba. Ato lang ang gagi, katawa-katawa, mga sugit ng paminaw, ha? O, muna yung mga higalay, kuan, butang, nga diin, sakto ka, tiso, itisay, no? Kung na ay threat attorney kinis BP Sara, kay mauni ang klaro nga kwan. Oh, maulagi. Ya, kana lagi kong dili ma-impeach, unyag ma-impeach, o ma-convict sa impeachment. Lisod pa ko na i-convict sa pagkakaroon, kay kinahalan na lagi taog 16 ka votes. Unyag ka na mga senador, kadugayan ng mga senador, maminaw ng mga senador, bisa pa o kuan, wapang na ka-vote 16, presyuron, pampresuhon ng uban, pero kanang uban po, o ang mga tao gyud hugot gyud kay mga tao nya dili sa kapresent og ebidensya klaro kana mga tao kana mga senador diha mo manikamot pa na sila ang kaugalingon oy kay delikado man og panalitan katong first article wa may clarex to so mapaabot ta sa second confidential fund sa may ilang ikuan sa second akong tanaw ha ila ganing ipresentar panalo si Matibag ilang ipresentar nahimo siyang disaster hinoon sa prosecution. Ang sunod sa confidential fund, ilang ipresentar gani ito si Ramil Madriaga, ang butla. Bisa kinsang abogado harong naminaw na ko, braganahan kay mo cross-examine ni Ramil Madriaga. Ipresentar gani si Ramil Madriaga, bida. Dakong problema gis prosecution na. Inuray lang. Saan nila na mahigala, lahi mo ito nito sa House Committee on Justice kaya wala may cross. Wala may cross examination. So ilan ang una-una og maayo, unsa man ato idayon sa Madriaga present or dit na lang. Pareha ba, Soraya Lopez, ay present na mo Soraya Lopez. Kuna-una sa dili na lang sila idayon. Sakto. Correct, correct na wala idayon. Kaya idayon pa nila, aguroy. Labaw pag sus marusip. Bisa ka rin kang matibag, kibaw pala pananitan ko ako gihimo kong konsultan sa prosecution. Nga kibaw na kung daan mo ito, ibuhian mo tibag nga, kwan, advice na ko sila nga pangita na mong laing witness. Ay, ay, pangita mong laing witness, may yabuta ni. Ako ba lang sa tudluan, masakto ba lang, nga, kwan? Okay. O ako lay pangutan-on ba, ako ang advice na ayaw lang pangita lang mag-laing witness ka ng ispiso sa kay budag istorya, pero ayaw lang matibag kay alanganin kita na. Bisa ganyan kanyang si Ramil Madriaga, ha? Tinuray lang, kanyang si Ramil Madriaga, ila ganyan yung i-present ambot lang, alanganin kayong prosecution ng Ramil Madriaga, oy. Ha? Sus, i-presentan mo ganyan si Matibag. Ah, pwedeng pagkayabuha. Di lang kita may katanaw ha ang sa asta social media gihimong katawanan si Matibag. Gihimong katawanan. Paita sitwasyon na. No, imagine ka nga din siya sa College of Law. O ikaw mao'y under ni Matibag imo nang maestro di ka ganahan mo angkon. Lai ba remark ba nga imong estudyante ba niya under ko ni si Remark mai ka na sir oi. Ano ba? Pero ikaw, under ka Matibag. Oh, hindi ako ng maestro. Pero tanawon ta lang ha, in fairness may gila sa prosecution kay basin og makabawi sila sa sunod pang mga articles. Pangitaan lang, butangin lang yung witness nga klaro yun. Atong tanawon o kinsa ng mga witnesses nga kanang credible, i-screen ninyo maayo, kinsay angay ibutang, kinsay dili. Kanang ganing alanganin ayaw. Muna kong ingon, Sulay Ka Lopez ay delikado gito. Asa tong sheriff Mahigalas Davao, sakto na yun, niya wala i-kwan nila. So kanitulo ka witnesses, ilarang i-present mo, tabok sila lain nga articles, okay na na. Wa na may daganan gitong ika-fourth nga kwan. Wa na may gito, itong article 4. Proceed lang sa laing article, kaya basing magkabawi. Anak na lang. Pero ano tayong oras Mahigala, eh? At sa ipadangat ang atong kwan, atang taon niya sa kanan ang suna ni PBBM. Magbati tawag man po ang adlaw, kaya itong analyzon itong suna ni PBBM o niya. Pero ano matay kong oras, may gala kini nga portion tulad kanato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay dahil mga toksin sa mulawas, mong dili ka regular nga makapagawa sa muhugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, panakit sa kininiang ulo, panakit sa kalawasan, ulot-ulotahan, dilihames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas or maangko na may panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Yeah! Aris at tamahig galas mga winners. Nasakpang na minaw sa DYHP. Busa, makadawat ng mga palipay gikan sa Sibianan, DYHP o IFM. Nasunin niya ron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas alang sa atong report ng butaga. At ang isa doon niya gabiihang sincerely Ate Arlene, alas 9 ng tusas 10 ang taklas kagabion, o alas 10 ng tusas 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition ba ni kasamang Binji Tanghian. Yaron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP. RMF Report.
4: Pero Phil, kahit din sa Cebu City North District na yung grupo na sabi mo kadawat sa tumapalipay, nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sa Lorenzo Anubling, Rodelio Cadungog, Baby Abingosa, Erlinda Macachon, Nida Escultor, o Sofia Alcomendras. O karan na sa ikasingin ninyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP. Sama na ko si kasamang Julius Balilugay Gubi sa 93.9 IFM. Kinisi ka sa mga lining na rabani sa Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
9: Matura niyang dalamatag, buntag diri. Kung kuunsayang ay iyang isulti dayon. Subo paminaw na.
7: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigada sa mga report. Wala tayo kong oras mahigala o magdungog ta o mga adlaw o balik sa atong tulumanon ng Straight to the Point. Atong isgutan o sa buhian ng mga pamahayag ni PBBM o niya. Ato na yung isgutan o mga adlaw mga higala. Sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
6: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
10: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
11: Tata RMN!
12: All the time, RMN kami.
11: Tata RMN!
10: One radio is favored by all.
11: Tata RMN! All the way!
12: Loyal kami sa RMN!
11: Tata RMN!
10: One radio network conquers all.
12: Number one!
10: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
13: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu.
14: Numero 1. Tatak RMN.
15: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
16: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
15: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
17: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
18: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500, mabalik sa mga butika.
20: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Uy, nga naman, Marie.
20: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
20: Yun sa man ninyo, Marie.
21: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifins?
21: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
21: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Tayo.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ani Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila ni namug kuy ba kasi may mga pamati din nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
11: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License numbers 003LB0307-2023R na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skill Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or Test the Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-7000. 0917-597-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
14: Hi, hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Vince, kauban sa kong partner Randy Tayad. Bangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujik Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sylvia. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya galaan nga ito magtatampo si Sylvia.

Usahay bakining kaayo sa tao, usahay maabusahan gyud. Kay do na magoy mga tao nga mopahimo sa higayon. Mao ni akong bana, og kun nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga panghitabo.

0: Hala, dong Timmy, ikaw na! Naabot na ka!
1: Naayo na niya itong jukebox.
0: Huh? Ayaw naman. Bastusa ni mo, eh. Maga, naabot na ka.
1: Anili, nili na, eh. Iyan ni Kaluha, iyan ni Kaluha.
0: Wow, Kaluha.
1: Oo, ha?
0: Naglisod mga ganimong inahan sa pagpanganak ni mo, kapwerte ni mo nakuan niya. May Kaluha pa ka?
1: Ako, anili.
0: Cesarya, naunta mo. Halhal ka lang, Timmy.
1: Ikaw, anili. Ikaw, anili. Joke.
0: Ewan ko malipay sa imong joke. Way lami imong joke. Karaan, way lami.
1: Naunsan, taon kayo. Manuun, magka. Ana, magina. Sometimes, we need to bend the law, di ba?
0: Huh? Ah, mao ba? Muna sa day kagbuaya.
1: Buaya, day?
2: Sinador ko, Grisma!
1: Ngao na taday, ha? Sir, kalungag na ka niya?
0: Hala, mukhaon pa di ay ka? Abi na ko ginakamukhaon.
1: Makan asa, paita sa nimoy.
0: Awala ka kaon dito.
1: Shalay sudan.
0: Pagpili lang.
1: Oo, kinidamor ka dungo na ko anin, ha? Bantay bitaw. Tanakay gutom na kay ko.

0: Dong Timi, nainangita ni mo dong. Imo ko na siyang ikagaw.
1: Ay, shrikitikits.
2: Kaway mga lamit, ano yung mga pauso.
1: Kisaw na. Wala yun, umdum lang ko ba?
0: Kung ano, si tatoy.
1: Uy, ikaw tatoy? Anak niyo, Junis?
0: Aw, ikagaw, gina na ni mo. Lako, ato-ato, nangita ni mo.
1: Asa pa dyan? Asa siya na?
0: Tuwa sa Sela.
3: Salamat taon nga nagkita na kita.
4: Kusa, kusa pa ba niyo?
3: Okay lang taon sa papa
4: lang. Okay na, nani. Kaya kusa ba niya ito? Suruib taon ka niyong hamong harianong panimay ikaw, ha?
3: Tinawad na kaw. Nasuruy ko niyo mong harianong panimay. Kaya pagkadako rin yung yuta na kaw.
4: Ay, kabilin taon isa. Among amahan kaw.
3: Mabagaw. Dakuha din yung yuta niyo tiyo kaw, no? Pila ni ka iktarya ka?
4: Gamayar ni ka, wali ka buot sa iktarya.
3: Oh, wali na ka buot sa iktarya na eh.
4: Oh, wataw ni ka buot mga 999. Usan lang katuan may isa ka square meter para mo sa iktarya.
3: Kinigaw, kuan ba, muhang yung taon ni mo gaw nga mupuyo usapin ni kadiyo
4: siya. Maulay.
3: Puyo kadiyo tra. Kadiyo tra kayo. Kadiyo tra yung yuta gawa. Kaya wapang may mga kapuyoan ko dili gaw good. Babaya ka nga gika mga negros. Dawang ikaw ang mga baka gaw. Ganahan ka. Total, dako-dako bito na yung yuta nyo. Mupuyo ng baka gaw.
4: Oh, kadiyo ako yung problema. Kapuyo ang kadiyo taglayin taon-taon. Pero ang inyong kuhaan diha, kuhaan ng usaka square meter lang. Tukod lang mo halin.

0: Sige, padong babaw ato. Babaw, babaw, ah.
1: Biyas,
0: biyas. Ika ka na, ikaw, tawat mo ni.
1: Laro. Di, ano, okay?
0: Ikaw, ikagaw mo kita. Sorry, pagpahing lang niya. Isubo ko na lang. Hindi na napita. Ako na. Pero, why pag puyo niya napita, ako ana, ano alam mo din ha? Okay rin na magpahayo mo niya, ha?
1: Okay rin. Okay rin ni Mugaw?
0: Tanap yung gagawin. Okay lang, sige, ano mo niya?
1: Okay. Lamat daw ay. Pagkansin namin, kapuyan.
0: Asasawa niyo.
1: Ha?
0: Asasawa ni Mugaw?
1: Ah, nasi sa ilas gawas gaw.
0: Ha?
1: Nasa gawas gaw.
0: Nasa ilas gawas.
1: Oo, oh, ubat ako mga anak ba?
0: Ah, mo ba? Sige, sige.
1: Okay na gaw?
0: Lahaw sa brito!
1: Elena ni.
0: Nabalik mo rin, ha? Naam, di pa mahaw. Pili mo rin!
1: Salamat gaw.

0: 啊，这些搞不了，搞不了。哎，不搞不了，我不搞不了。那兄弟那家伙不理那我，我不理他那牛。啊，我说我要搞牌，别动你们来呐。我说我们家姐是不打。
1: Dai may buntag da, dai sa layba.
2: Sylvia, dili sa layba laway. Sylvia,
0: balik. Ako'y gagaw dai. Ako'y gagaw anak ni Johnny, so ang tatay kay bao maka di ba?
2: Mm, may buntag da toy.
1: Ay, may buntag da. Dai ako akong asawa dai sa Sylvia, si Brenda. O sa sini na rin na pagka Florist di Mayo. Huh?
3: Hilom dai. Eh. Hanggo biat ni mo.
4: Gang, gang.
0: Gagang. Si Gaw Timmy ang iya asawa si si Brenda, Brenda gang.
4: Ako pa na gaw.
3: Hello, mabuntag.
4: Hindi mo na nailis sa asawa ni gaw. Sige.
0: Ay, binungan di ha.
4: Sige, sige, sige, sige. Gaw.
0: Ha?
4: Ya, kau nama dia, kamu kau kau.
0: Bukan New Hari Bay, aku hari. Aku minum ke, pakar muda. Kamu mana? Bukan aku.
4: Ah, aku terus dari kau.
3: Dia nana kau na.
2: Ah, si
3: John John.
2: Biar saya temu ha, kenapa kau ibuhatun? Dong ikut ni bahala ni mungkin agak ha.
0: Okay, darling.
2: Ang ikagaw sa kong bana ng hangyo nga ni una sila puyos among yuta, magtukod lang kuno sila barong-barong. Pero may gani kay nay makanting payag katong among gipuyan sa una, dito na mo sila gipapuyo. Unya, kumusta naman ang mga ikagaw dong? Okay lang sila itong payag na to dito?
0: Ay, okay naman na day. Okay, okay lang sila taon. Sakto naman taon. Upat naman na sila puok. Luha lang na ilang anak. Nga, dako-dako naman sa ilang anak. Kaya, kuha na, kamagwangan nila, dako naman.
2: Pila may edad atong bataa dong? Atong ilang kamagwangan?
0: Ang buot pila kay edad ato. Wala lang kumungata na. Nga naman ta, day?
2: Grabe, atong bataa mo dagao, no? Ah. Mura mag-champion sa drinking ang eating competition?
0: Kanon ba yung lubot ka dito? Magkatabatayan ako.
2: Kadaku agla mo'y bataa.
0: Buya, buya.
2: Ang usa kahiwa nga humba, kausara man gi hamus ba? Ha?
0: Ha? Talaga, day. Ang sabatayan sa niyo,
2: ang ang, no?
0: Masigutong tao. Ito, di ba? Ha? Ato karon pa to nakakaog humba.
2: Grabe ya sa nudagaon eh. Kada ko atong hiwa, nya kausa ra gihamos ba ba? Ah. My goodness, how grave eh.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya o EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Zen Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
8: Tinood yun na Zen Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Eric Ko,
5: this newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest.
9: Bayutrol Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Bayutrol Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Bayutrol Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Bayutrol Herbal Capsule.
11: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
11: Lakaw da yun nga doon sa butika, pagpalit da yun og Bayutrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
17: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
16: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
19: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o

0: mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Nga naman, Marie.
3: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadag ko di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Nakita gid na akong anak sa igagaw sa kong banaw, nga grabe mo dag kaon. Ang humba kausar man gihamos ba-ba. Pero, sige na lang lagi kay igagaw lagi sa kong bana. Pero murag masyako, kay murag mapusoy may aning dagana. Unya.
1: Uy, tatoy. Sura aning atong kahimtang, Troy, uy. Wapamit siya ka magkakitag trabaho na magsugod na rabag eskwila ang mga bata. Kay kuan na transfer naman sila. Unya, wapamit siya ka kakitag trabaho, uy. Maikugtas imang igagaw, uy, na magsalig lang tayo nila.
2: Angita bitaw ko trabaho, gamsa nga siya.
1: Unsa kag maayo dong, kanang mananom lang tayo diha, kuan balagot mun, para sa atong pangunsumo lang pa.
2: Oh, sige, mananom tagang, para natin mautan o guwag, kita sudan ba?

0: Wow.
1: Uy, go! Uy, go!
0: Di lang tao, kao kagtabay?
1: Gana, no me go. Nasa siling hanggaw. Ganaan ka?
0: Ting hanggaw. Hida.
1: Parakot sa...
0: Mauba? Mauba?
1: Parakot sa umura ba gaw, mga utano na na ba? Silinghang. Ganaan ka gaw?
0: Silinghang gaw.
1: Lagi gaw? Sige lang gaw.
0: Mauba, mauba.
1: Nakasabot. Nakasabot, migaw. Ay, kabalaka ka. Inigpahawa na mo dali. Ma-injure ka po niya gaw.
0: Diba? Mauwa ka?
1: Uy, siyempre.
0: Basta mo buhat mong langog.
1: Hindi, yung buhat langog. Graduating naman ang mga kamagwa.

0: Pangan gaw.
1: What do we think na?
0: Trabaho na ni. Oh. Oh. Change place na mi.
1: Sige gaw. Sige, sige. Pagtanong usilihan gaw. Unsa?
2: Oh, dai, nanom lagi taon sila para ila kutsumo ba taon kay ay lagi tanong ko nung tanon so may lang ko nung kakaon taon sila wag wa sila sudan kakuha taon sila silang kitanom
3: unya ila din ang yuta di ay unya gawas pa sa danang hida eh, sila
2: sakti lang na di ay eh, baong kuha nang agaw nga inaanagin na siya nga kung pahawa ko nung sila mo isulti niya sibat sila okay na ko nung para ato lang yapon ko nung ato ang yuta hasta na ilang kitanom ato ano na
3: unsa?
2: Mau nga just relax, okay?
3: Unya nang labay na sa pampila ka tuig, ako nabalitaan nga nakalarga na dayang ilang anak sa igagaw sa kumbana ug mooy akong nahibaw-an nga naka-abroad na sa gawas. Unya?
2: Oh, unsa?
3: Mao na dong. Maayo naman ilang pagkabutang di ay kay naka-abroad naman ang ilang anak nga kamagwangan.
2: Oh, maayo nun.
3: Unya? Huwag sila panang mubalhin. Mupalit sila ilang yuta, di ay.
2: Oo oh, ba, simpalit sila silang luta o bayi, di ay. Kung nagtrabaho naman nilang anak, di ba?
3: Maugani, taruha na sila ba? Kaya murag tanaw na ko anak nila, no? Murag gustong mo padigo padunot, di ha?
2: Uy, murag kasing, padigo padunot.
3: Kanang upaugat ba?
2: Ah, di
3: ba? Kanya. Gahi pa sa ng gahi ng mga tawhana, di ha?
2: Improbida. Gahi man sa unsa, eh, ikaw, no? Hilig yung kay kagahi.
3: Eh. Sabo, eh, ang naman sa agdi. Pero di na mo ibutok ko, ipasabot, iparawa ka.
2: Ang sabi na yun, sabi na gusto, ang sabi na gusto, kay, gahi kayo, ha?
3: Hanggang mo ipatim, eh, balik-balik, labaning kagwang, eh, huwag kayo lang may ikastorya, eh, puro gibugal-bugal imo, ha?
2: Ay lang, Dede, Silvia, mo din na, ipigil ka na, ganun, kay kagahi.
3: Diba? Oh! Kay maugtas sa imo, sa pagpagahi ng imo. Huh? Di na parehas uban, nga singkahan lang, mugahi na yun. Kanang imo, mabawat ang awam, gahi pang ubo na kuana.
2: Uy, mga anghing ko yung gilin mo.
3: Nga?
2: Concentrate pa pilit.
3: Mo na diha, ipilit na lang ng imo diha.
2: Ganun na, abot ka na ba ina, oy?
3: Ambot ang imo, kay paraw ka man. Uy, si Miyot man ang akong ikasugat. Hala ko gihana tawana, uy. Gipasal man lang ang usak sa akong siminto. Ay, pre Miyot!
4: Uy, marimanday, upson.
3: Biliba na ko ni mong kugihana man ni mo, uy. Asa man na ihatod? Ganong gipasal ba man na ni mo ang tawan?
4: Ay, dili mong kukasuhod ang sakinan, mao nga. Ako lang yung hinihinay pasan.
3: Asa man na ni mo ihatod, uy?
4: Dito ko sa inyo, ha?
3: Sayangan, amua. Nag-order na may anak, huwag man mag-order.
4: Ay, katong karaang bahay ba? Katong payag, ali?
3: Ah, dito dahil naspayag?
4: Oh, kisa mo na nagpuyo dito. Dili-dili ka mo. Inyo magharo.
3: Ay, dili, uy. Ikagaw tong timi ang namuyo dito.
4: Aw, oh, dili ka mo namuyo dito.
3: Ay, dili, pre, uy.
4: Ah, sige, mare. Okay. Ako sa ring hatod. Buka, ah, tarabay.
3: Sige, oh, sige, pre.
4: Ah, sige, mare. Tulit, sulong sa ako.
3: Sige, pre. Yamat, good. Nagpatabaho dahil sila sa bahay? Ilang ipausap ang bahay? Hala. Nanangid ba ka sila anak kang Timmy?
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Mama mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisig ni hydrochloride plus chlorhexidine, the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Himala. May BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
0: Isang Himala.
2: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitalid at magugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na itong Zed Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Nigawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
8: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Sige. Pangalan ni mo, tinuod

0: 정태빈.
1: 어, 그래. 어, 속아. 저, 말이나 물어가기. 먹고 죄는 못할까?
0: 너, 아, 또 와, 이몬 바이. 아, 또 와, 또 이몬 바이 봐.
1: 와로, 와, 또, 곳도 바이, 아니, 안 곳도 바이.
0: 아이, 일리, 이니, 뭐, 이보, 딱, 어이, 빠싸, 뭐, 어이, 까똥, 가라, 아, 똥, 바이, 오, 보스, 바가, 똥, 바양.
1: 어, 똥, 뿌이, 안, 랑, 아, 거, 따,
0: 어.
1: 행안만.
0: 나수가탄 ako ganina si Parimiyot.
1: Ano?
0: Nagpasan usa ka sa akong semento ug adto ihatod sa bahay nato nga gipuy-an sa imong ikagaw karon.
1: Ni ako sa lagi labo tao nako are.
0: Loy, wa ka kasabot, kabugo sa dimo oy.
1: Ja sa pagtaro ay ko gingdal gi tao bugoy. Kay kum law di tao ko pagdu ita ko sa
0: adto atong imong ikagaw kay murag ipausab dilang atong payag ilang gipatrabaho.
1: Oh my noon.
0: Oh, usab na kamayo ana. Imo nang bay og yuta nya nananghida sa nimo nalang gibuhat kay ipausab.
1: Ha?
0: Nanangil ba sila ni mo, ana?
1: Wala!
0: Wala! Mao manday na! Wala manday ay! Pwes, dili na na maayo, Timmy, ha? Akong sabutan ng mga tawhana, murag di na gina mamahawa, diha. At tuwa, ingla nga naa sila'y kwarta, kay abroad naman ilang anak, mapangitaa sila gyuta o bay, kagamito na nato dihang payag. Ingla, diha!

0: Uigo! Ikaw nini?
1: Uigaw.
0: Hey.
1: Nagbuwag lang yung bundos anay, ha?
0: Uigaw.
1: Usaw din sa bahay gaw, ha?
0: Ay, yung lag ka, good.
1: Kasiling ang gaw. Napagaw.
0: Naka rin, nasilang yung ganaan ka. Kaya kung balihin na migaw, imo rin yung bahay na yung imuha na ni.
1: Ano ka? Mayuhan mo ate ko. Mayuhan mo. Mau bagau aku deh dia pun digau no.
0: Muhan na. Di badai dai, Brenda balin tadai.
2: Oh, mau good. Balin man mi dini oi. Diri man mi magdugay.
0: Oh, tanaga.

0: ka, oy. Mugasto ka sila diha o muna ilang plano nga mupalhin sila? Ayaw, ikaw ba? Ikaw lang gigihimong buang timi.
1: Ah, adaya, isang gidana tao. Nung saan tao ka, oy?
0: Dili, manggul. Kaklaro na, anak, nga murag ila kang giilad, anak. Klaruha na sila. Pabalhina na sila. Kanang ilang gigasto para sa bahay, ilang unta nang gigamit para sa ilang balhinan. Pero kaya may plano nga mupalhin, ang atong bahay mo ay ilang ipausab, di pa trabaho. Kaya gusto nila nga anak na ganda sila mapuyo. Papahuoon na sila ho, ilang gamito na itong yuta. Ilang ganda sila. Kung dili ka gusto nga kita mo ay mabungkag, Timmy.
1: Jai!
0: Mauni among problema kay... Maglisod ang akong bana pagpapahawa sa iyang ikagaw kay maikog man siya. Unsay imong buhaton? Prangkahan namo? Ang ako og magkagubot unya ba? Unsay imong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasaltihon? Sylvia.
2: Hello, Ate Bres! Good morning!
3: May nga adlaw! May nga adlaw sa tanang.
2: Bagong morning ba?
4: Ang presidente sa senior citizen sa Taboilan.
2: Ah.
4: Si Wilson Armas. Kuya, kay Apnido Armas. Yeah, ah. Si
2: presidente. Saan na? 45 or 38 or 357 or 22 Magdum?
4: Kuwana, 22.
2: At si Jujin, good morning!
0: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy. Pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko. Palit mo Don Pepe Dark Chocolate. Mugom-ugom sa Diamond Yema o BMA Special. Kanya palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
2: Okay, thank you kayo, Dai Silvia Yayoy Bagyo. Thank you kayo nga kadunay mong mag-inom. Dai Silvia Yayoy Bagyo. Salamat. Kanunay mong nag-inom diha og dun pagpitabliya ha. Thank you kayo ha. Sa tanan itong mga kaigsunan. Labi na yun sa tuang mga kaigsunan. Labi na yun mga bata. Inom yun mong dun pagpitabliya. Kaya the best kayo natin.

0: para sa ato ang pagkabaskog o kabright sa ato ang eskwelahan o sa ato ang klase kay bawo kita. Kay dili man ta magduka. Kana magduka ka bawo na maltaligam ani mo ang klase o ang istorya sa maestra. Mao na nga, di ka di masuot sa imong utok kung unsay klase ninyo. Mao na nga, mga bata, padoon mo sa eskwelahan, inom yun mo sa ato ang don pepe tabliya. Kay nindot kay na, aktibo kay kaana. O niya, ugubogom sa mo Paulitos Macaroni Crans o Disney Face Cracker. O Paulitos Macaroni Crans, usapan na ninyo, ang ugumo ninyo ang kiningato ang OBMA Special o Diamond GMA Special. Muna yung ugumo ninyo samtang nagklase ang inyong maestra. Usa ta ng mga tao ni former Kapitan June Ramos kung nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer Omega Plus nga naginumpod sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayong tinan sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Bas na Toledo, Kuya Nick Pipito Dodong GR Pipito o ingon man sa mga tao ni sa opisina ni Inday Shin sa Brumits PH. Salamat kayo ninyong tanan sa inyuhang pagtrabaho sa Brumits PH aron palimpiyuhan ang ilahang mga panibay sa tanang mga tao nga wanay lugar sa paglimpyo sa ilahang panibay. O niya, tawagalan yung Brumits PH kay gipinginom sa dinahang mga tao niya. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix para di na sila magduka, mahuman ang ilang trabahoon. Kita ang mga nagtrabaho sa opisina, labigin yun sa opisina ni Vice Mayor Choi Etnar, si Ricky Esnar, si Ryan Kangkim, Bam Casmer Araraw, ang gipainom sa ilang mga tao, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. O niya, Ate Press?
1: Okay, uga ko sa ang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon, og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kinang bukol-bukol nato sa itong lawas, imna na nato og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kada inom. Sa buntag o nagkamukaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamukaon sa imong pariuto. Mausab sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ang sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na to na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod kayo doon na magkatambalaan na. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upak ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Press ug sa tanan po nato mga kaigsoonan nga migamit sa itong number one nga plus ang said liniment oil. Thank you, thank you, thank you. Salamat kayo ninyong tanan sa paghimog number one sa ito ang said liniment oil kay kamuna sayon. Kung unsa katinood mo tabang ato ang said liniment oil sa panuhot, pamahol, panagkita kalawasan, varicose veins, katol-katol, rheuma arthritis, uguban pa, kutos kabataan, kangkang og ilikay pagyuta sa dingdi kung manghaplas ta sa tuang said liniment oil pero sabota ayaw mo palit og lain sa butika ra di ba Edwin
2: dilo na ay mo palit nang sorry da na ayaw gid mo palit kana mo sakay sakinan ayaw gid mo kay di na mao
3: kanang yelo
2: Aragis butika. Pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang ita ay Panyawan Herbal unya makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Nga mag-iim nung tatay Jamie sa di pa siyang biyaya sa Surnayn F. Tay, salamat kita. O kita, kung layo-layo sa tatay
0: si Ate Maricho, pwede mo? May ino man ang...
2: Oh, si Ate Maricho, day. Huh? O si Nani Virgie, Mami Virgie, salamat
0: kayo. Mami Virgie, o si...
2: O akong umaga, day, nga si Papa Dido, apa, si Mama Car, salamat kayo sa pag-inom-inom.
0: Umagad, ugangan.
2: Ugangan, day, ugangan. Ugangan, ang umagad.
0: Ikaw mo yung magad.
2: Pero sa buta, aragis buti ka palita, pero naagi Facebook, oh, nabali na noon, naagi Shopee, ara lang yung palit Shopee.
0: Shopee na lang, ha? Anong lumupalitin, ha? Salamat kayo niya. Ha? Mami Ine, o si Inday Maricho, salamat kayo sa pag-inom ninyo sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo, ma'am.
2: Ah, kala, salamat kayo mo, Carlito Abreu, taga Sils... Silsi Lucas Taxi. Magkano yung taxi?
0: Silsi Lucas Taxi.
2: Pagkano yung Silsi Lucas Taxi?
0: Nagana sila, ma'am. Mga 100 kape na sila.
3: Hindi nagkatong ng charge na taxi?
2: Dili. Kuhaan ka ng... Kusog mo kayong DHP paglingkod ako sa iyong likuranan. Sa'yo mo nga?
3: Ang likuranan may kusog?
2: Oo. Silsi Abreu. Carlito Abreu, Celsi Lucas Taxi. Salamat kayo. Good morning. Libre kanin mo di Ma'am Rose Religans o Atty. Atnan Valiega sa Argao. Kamusta ka mo? Ms. Brenda Becelesco sa Bureau of Lands sa Argao. May buntag. May ang marasap kanin mo na Sir Sammy Lauron o Mirna Lauron sa Summer's Youth Valero Lid Carcaur. Ay, mukalimut ha sa inyo ang mga staff di ha. Said celebrity ko Jake Beauty Soap sa itong pagpangaligo na sa iyong buntag with glutathione and papaya extract. Said celebrity ko Jake Beauty Soap. O doon na kamoy mga itom-itom sa inyong naong pugis-pugis, labi na murag na sunog. O doon murag bakag-murag doon na black hits or white hits. Said celebrity ko Jake Beauty Soap. Mota na lamang sa butika para original ang ato mapalit ha. Mas maayong makita ni mo ang iyong label, said marketing. Salamat kayo ka ni mo, Ma'am Pamela diya sa Woodsville Pharmacy sa Uslob na napuno ang iyong istante sa mga produkto sa said marketing. Itong gisgutan ni Gulyat, itong mga haplas, itong mga capsule depress, mga sabo. Salamat kayo, ha? Thank you, and usbun ako, sa butika lang yun para original. Thank you.
0: Okay, unya ako sa ni Great Town, kay Nikita Arba Town, ni Wee Town, ang pagmang kulisay. Pag-rate sila, Luok Poblasyon Argao, kani kanidad, unya Tuba Store ni Kursing Store. O mo ni, unya ka, Jane Espina, o si Ethel Espina, si Kulut, o Buhok. Okay, kumusta mo niya? Kanunay di mo mamati sa tuwa. Sa Argao ni, sa ilahang kunsihal, attorney Ray Jalon, nasa na sila din na. Unya, sa tanan itong mga kaigsunan. Unya, kita na sa ayod gud ta nga kining toxin nga maogi nimo patay na to kay ang toxin maoy mo daot sa atong blood cells. Unya atong blood cells importante kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot ini mistake ug bulapot ang atong dugo mao ni kay mao ni hinungdan nga mga major nga mga sakit gud kining cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban para to umbalatian, constipated tao gingon man kining ato ang kidney problem, ang utak boy na to, basta daghan kay tagtuksin sa ato ang kalawasan mo nang imnan yun na to, G-Detox Plus Herbal Capsule kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule, mauna siya yung natural nga detoxify. Natural nga remedy, tigwag tang sa palatian, puno sa nutrients nga maoy makapaligong sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registration Number FR-80715. Busa kung gusto ka mawag tang ka ng mga toksin sa imo ang kalawasan, mo inungdan sa imong balatian ng karong ligon kanunay. Ang ato vital organs inom gyudam matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press!
1: Okay, ang isendol ato karong adlaw.
0: Sinday Sylvia, Ati Press. Sinday Sylvia.
1: Oh,
0: problema ni Sylvia, Ati Press. Kaya naigagaw taon sila si Statoy Pangan ba? Tatoy nga igagaw timing ngayon ba na karoon ni Hangyo nga dako-dako man sila kuan yuta wakabot sa hektarya ati pero kuan 9,999 square meters usa na lang ka square meters mahimo na usa hektarya wae gyud din nung kabot mao nang didto puyo towns timing ni Hangyo nga mao na ana hangtod nga nakagraduate ang asa ang anak ni Timmy nakapabuhat og balay gipa ayo ang balay katong karaan nila dinagid sila mamawa siguro ati pres
3: pasaligan man oh? Ini gibawa no inyuhan naman ni
0: pero ang asawa sang ni Timmy minsa mubawa na mi dinhi ini pawa na mo dinhi basta bakuan mi mubawa ra mi dinhi oh mapawa rami din eh.
3: Ya, kinikon, inyuhan na ni.
0: Inyuhan rami ni.
3: Yung mga tanong mo.
0: Wadi, may mga angulan eh. O, maura, maragi na na istorya. Karoon, nag-iso na silang pahawa at ipreske.
3: Dako naman.
0: Dako naman.
1: Ang say dako na?
0: Ang ilang balay, kipadako na.
1: Ah, kipadakaan.
3: Mawagi, kinumuhawa.
0: Oh, dinon mahawa ti press. Sao no lang ani ron?
1: Sura no.
0: Lige. Mao gineingon sa mga abogado at mga
1: abogado. Kinala na abogado.
0: Mao ni problema kay lison na kay may papahawa sa akin iyang igagaw maikog man siya. Unsa man among buhaton ani prangkahan ka na mo ako adto mong abogado day Silvia. Abogado rin yung makakuha na ni Silvia kay kana siya ang naanin mo titulo tana naanin nyo mahawa yun na sila bayran lang na ninyo silang gasto pero kana kay huwam na sila mingon nga magpadako na sila sa bahay nila kailang hangyo gamay rin niya pilar ngon may buok gaw gamay rin may upatra man may kabuok mauna ilang sulti at depres upatra ko sila kabuok kunya hanton nga nakatrabaho yung anak maayo na nakabroda gapabuhat og balay nga dako din ha sa yuta nilang Silvia ug Timmy. Mao na problema nimo by Tim. Kana matubli to sa abogado kun duna gali kay property ayaw jud patukore kay maglisod nang yugag papahawa.
1: Tinuod na. Tinuod jud na.
0: Tinuod jud na.
1: Kun duna mo dako nga yuta ayaw ni patukore og kuan unya. Kuan na kurala. Kurala siya. O aroy makasud.
0: Kurala nya kay para aduna mo katarungan nga inyuhang makuhanan sa...
1: Wait, kung kuralaw ni Goliat, huwag makasood ito. Diba, kuralaw ni mo.
0: Saan ninyo, o trespassing ang makasood sa inyuhang properties. Muna.
1: Kaya doon na magkabaya ng inyong yuta, listo na ba na papahawa? Uban, labi na dugay na?
0: Okay, ug kuralon na ti press, ug kuralon, di pag yun sila makasood.
1: Dili,
0: good. Mo trespassing.
1: Na, may kuhan, kural.
0: Oo. Unsa ni trespassing doon, Pedro? Unsa ni sabotan na doon?
4: Blabang skural.
3: Blabang skural, oh.
0: Eh, ako na
4: ba? Blabang sa utlanan.
3: Naku ba magpasapasang kahoy, trespassing mo?
4: Unsa?
3: Ngawa itong kahoy
1: ba? Oh, kanang mag... Kanang magpasa anong kahoy ba?
3: Ipasa, dospikas. Ipasa, eh.
4: Ah, nainumdum ko sa buhay pa to si Dr. Rosa Rosso. Doon ay nagpatambag niya nga. Nipuyo sila sa yuta, nandang sa mga lubi, mga sapadiha. Kaya papawano sila sa tagiya.
0: Karon.
4: Di insister sila nga magparipan sa mga tinanom, mga dagang ay mga lubi. Kaya di nila man sila kasanggi. Di man, di mo nungkong ng tagiya. Nangubot din sila mula kawa. Ang tambag ni Dr. Rosa Rosso nga. Nga anong nananuman mo, nga anong na nagbundarma mo diha, nga dili man na inyong yuta, wag yun mo'y daganan. So kanin sila nga, nagpanakon sila ng bahay, wag yun sila daganan.
3: Pwede na po, wawon.
0: Wag daganan. Nga, kuya ko sa Rabana doon, kay dahil nagtabo dito sa Mindanao ba, nga iyang gilungguan o liog ang iyang suon, maka ito sila, orun sa ito sila.
4: At iya sa yuta?
0: Murag, nag-ilog sila sa yuta. Galinunggo ay sa liog.
4: May numdum ko anong nag-host ko sa kalugar dito sa Kamote. Sige, konsulti ko sa barangaya. Pagsakay na ko sa scrap, ningnan ko sa kuwan nga, di nagkikan ko dito, nag-host ko sa mauling barangay. Ha? Huwag ka kuyawi. Nga naman siya nga, huwag ganyan, habal-habal mo so diha, labi na kong gabi eh. Ah. Naman siya, huwag may aligre yung pista kong may patay.
0: Oh. Mga ito niyo, nagal yung patay ba?
4: Ito ba? Ha?
0: Nakapatay.
4: Ako, hapit ko mamatay. Wa mo man dayon og kamatay.
0: Ikaw wa hapit ko tay pero do na gyud kay patay.
4: Wa hapit ko man dayon
3: og pero
4: wa man dayon.
0: Agarawat.
4: Sakto ra kita kong mama. Balik ta. Kanang na ang isya nga kana ba ilang pista dihang magbaranggaya. Uy, aligri ko dili kung may mamatay. Mutta pagbalik ko sunod tuig invite naman sa kong coronation night ngon dito nga. Katuding sa una nagpatay, yuta day kuno to.
0: Yuta lagi.
4: May nagparinter ra di kuno to, away sa yuta. Kuno gingon ni Dr. Rosa Rosso nga magkinahay mo na yuta, 20 ka tuig, 30 ka tuig, di pa mo man mga matay na lang mo.
0: Tinod bitay.
4: Oh, muna po. Karon.
0: Karon.
4: Ari ka dire sa Mateo 7 verse 26.
0: Ah.
4: Gingon diri ayo. Apan ang tanan nga kung gisulti og dili mo tuman niini mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundak ang ulan og mibaha og ang hangin mihapak og mikusok-kuso ni atong balaya na tumbak ni og nagunob. Kaya kung ibasa, ito yung ninako tungkol kay maunimit tapusin mong bahay di ha nga gitukod agaw. Agaw ng zinder. Di mong gunay mo yung yuta di ha. O panangalitan o gripanan mo mula ka yun mo Pugos, og di mo maripan, nagkaway karipan. Magmanto mo, bugado mo rin kung sila daganan, kaya dili mo lang yuta. Hmm. Pwede magmaingon ng tagis yuta. Asahan nyo rin, balay, dada.
0: Balhina.
4: Kung sa man eh.
0: Balhina.
4: No, sana siya.
0: Mao na kung gingon mo. Nga, gilunggo asli og, mura lang gilunggo.
4: Ah, hindi ko matanaw.
0: Ikaw tanaw?
4: Gilunggoan, ama nung sa away sa yuta.
0: Oh.
4: Gilunggoan sa liog.
0: Ay, di pahigda nung. Lugoan, muralagwa, ay. Rami kayo.
4: Sanggot? Sakto liya, tunggihin mo ng kugulian.
0: Ano, hindi yun
4: sa'yo? Ako naman, gipsilit-pisilit ang liyo. Ano naman, kung nalangin ka naman nun?
1: Kunako ay Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka. Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lula's boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
14: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
15: Sir, kung naka'y problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
16: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutang.
20: Bugas-bugas, akong katul-katul.
21: DTX 500 na.
22: DTX 500.
21: Aduna kini antimicrobial properties
22: nga makatabang sa pagkuha
21: o pag-ayo sa bugas-bugas,
22: akong katul-katul.
21: DTX 500.
22: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
21: DTX 500.
23: Para sa Janice, gubay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Katagan ka?
3: Suun lagi ni May.
2: Katagan ka sa? Katagan lagi ka?
3: Oo. Oh, si Jo.
2: Katagan lagi ka?
3: Pagtarong, good bro.
2: Nagtarong bito ko? Di siya nasayon. Sumakumlaw di day na siya. O kung di san?
3: Wa siya makahuman ng college, bro. Nakita na siyang record katong ako siyang ipa-investigate.
2: Oh, pero kaya ra na ni Joe ang kwan, oy, secretarial job. Kanang ubang ibuhat ni Jisa, pwede na kina ipasa sa lain.
3: Basta kayo pangitay ko, ikapuli itong babayhan.
2: So, sugot ka kang kwan, kung si Joe.
3: Pangitay ko lain.
2: Okay.

0: Kamao ka mo, computer?
1: Games na, sir.
0: Ah, so, makamaura di ka kung tudluan ka.
1: Oh, ano di, sir?
0: Basta nga lang ka mahimo na kong sekretary.
1: Ha?
2: Unsa, basta! Ha? Unsa ka? Unsa
0: ka? Aray, aray! Lula! Aray!
1: La! La!
2: Jojo! Jojo! Ayaw siya! Ale! Hey! Wala ba humani nga?
0: Lula! Saan ako ni mo?
2: Ganong himo mani mo siya sekretary, si Jo? Nga ako man ning assistant sa merkado!
0: Hindi pa nga naman kong pamutan na niya.
2: Tempa. Tempa, ha? Imo na itong papaon to, usa?
0: Yes, madam.
2: Oh, nasige, Jo. Nasige. Ato na lang kas-opisinang Mateo. Di na kong musupak.
1: Pero, la.
0: Wala kong mamugos, ha? Just in case lang.
2: Sugot na. Aron mapapahan na itong ingrata nga sekretaryang Mateo.
0: Sultihin lang ko kung makadesign ka.
1: La.
2: Sige na, sugot na dayon. Kay di ko ganahan nga magkasuot sila si Mateo ugat ang babayhana. Sa dagway ato, klaro ka itong nakagusto ka sa kong apo.
1: Pero, kini ako'y tsura na. Pwede din ni pang sekretary?
2: Ay, naunsa, magkaoy. Si Mateo, ragod mismo ang niduol ni mo. Yan ang pasabot, kapasado ka na.
1: Pero la, ka ng mga sekretary, di ba dapat presentable man, ha?
2: Ay, ayaw na lagi nagproblema, ha? Naunsa man ka. Ang importante nga ikaw ang gihire. Dili ikaw ang nang-apply.
1: Bitaw, no? Pero la...
2: Ayaw na lagi anak, pero! Sugot na! Sugot na, Jo.
0: Good!
2: Kano saan man siya magsugod?
0: Ako na siyang tudluan, Lula, o basic skills sa computer.
2: Aw! Okay. Kuha na yun tong imong laptop.
0: Ayaw na karan. Punya na lang, gikan ko sa office.
2: Okay.
3: Ha?
0: Nakurat na siga. Imo ba yung idea?
3: Woo! Sigurado ka, bro? Si Jo, yun ang imong ipuli kan Jisa?
0: Kapuyo ni mo, uy.
3: Jisa. Ay, joke ka ba ito nga ako, gud? Ibang pagkatinoon?
0: Ha? Unya akong makuyon? Mapuspusan yung lula.
3: Pero?
0: Ayan na, pero. Basta kay siya yung mupuli kang Jisa.
3: Kinusa ba siya magsugod?
0: Soon.
3: Unya si Jisa?
0: Inform di ang HR. Nga, ibalhin sa marketing si Jisa.
3: Pasalamat na lang na ikura kang nagibalhin ang department.
4: Dili pwede. Dili ko musugot. O kinsa may ipulin ako, ha? Kinsa?
3: Musupak ka sa tagiya?
4: Dili ni pwede!
3: Jisa! Ha? Bahala ka, eh?

0: Hola, Gil, hola. Yes. Ah, yes, yes. Get, get, get. Lagi. Ay, ka wala ka? Hmm. Oh, yeah. Ako lagi bahara. Ah. Ah, lola, magsuruyan tagbalik, ha? Bye.
1: Tamag ako!
0: Ano sa may problema niyo?
1: Pagunta ka pa! Imo kong ipa-transfer sa marketing. For what reason, ha? Ha?
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
8: Jisha!
1: Huh? Jisha! Ikaw!
0: Inform ang HR. Nadili na siya i-transfer.
8: Okay.
0: Let her resign immediately.
8: Okay.
1: No!
0: Sabi mo gusto? Mo-resign ka? Or i-fire ka for insubordination? Mora na yung option. Now, leave.
1: Mateo!
0: Leave!
8: Tana, Jisha. Dali.
1: Mateo!
0: Nasula pa yan.
8: Di bago ka maminaw, good? Diwang tingnan ngayon ka niya. Huwag ikaw mapatuo. Feeling entitled ka lang yapon. Ha? Di ko puwiyam. Huwag kay katungod niya, di ba? Tingin gani mo close gani kay empleyada rin yun ang iyong pagtanaw ni mo.
1: Tabangi ko, mon. Tabangi ko. Kay bao kikausin ako siya kamahal. You know that, mon.
8: Saan lagi ako ikatabang ni mo? Ha? Sultihan tiga Jisa, ang tao nga makapalubag sa desisyon anang Mateo, ang iyarging lula.
1: Husto, si lula.
8: Oh. Kung makalula-lula ka gani, na feeling close ka sa blayo.
1: Sige, ako doolon.
8: Sus, kung makadool ka, lagot ba ito ni mo?
1: Ako po hato ng tanan mo. Ako po hato ng tanan nga makuha ang pabor ni lola. Huh.
8: Na, good luck na lang nimo.
9: Oh. Kanang laptop? Ako na?
0: Yes.
9: Pero...
10: Ayaw na lang lagi adang pero-pero, Joe, naunsa man ka.
9: Salamat, sir.
0: Gamitin sa mong trabaho. Alangan mag-share tas akong laptop. Okay, mag-ilison ako. Tuluan niya tayo sa akong paggamit na. Excuse na ninyo, lola.
10: Ay! kanindot, oy. Kanindot, Jo. Mahimo ka na unyang sekretary ni Mateo. Mawa na yung babaeng tampalasan.
9: Pero la.
10: Ato nasad. Pero nasad ka. Pero nasad. Ay, lagi anang pero-pero lagi. Kadang imong pero, himuan ang pira. Oh, di ba? May sweldo ka naman unya. Maong kadang imong pero, mahimo na yun unya ng pera. Kwarta.
9: Di lang ko pa sweldo la, uy.
10: Oh, usay dili. Nayabag na. Trabaho na. May sweldo na. Asamtang ka mangitag sekretary nga way sweldo.
9: Pero...
10: Oh, pera lagi, dili pero.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
0: Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Taba! Lola ka ng gwata sa mando! Patali! Ang gwardiya! Kilip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Grace! Stop!
3: Hey, Mami! Ayaw! Ayaw! Inabiyan ako ka lang! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oy! Yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsay!
7: Down! Down! Down!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurdat Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag aguanta pa.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Hulo, giyaran ang taxi driver? Hulo, uy, sa mga ilang gibuhat? May galon nga may suwid. O gibubo sa taxi? O ang usa ka tao, may lighter nga gigunitan? Hala, gipasika! Ay, giinsa! Hala, hala! Niulbo ang kayo! Gisunog ang taxi! Hala! Gisunog o gipusil ang taxi driver! Ang akong armas! Mugawas ko din niya! Mga animal! Okay! Nagkapadyagan ang ilang sakyanan na!

0: extinguisher tahun beda pasirin cakung aku. Ini cas kayu, murusi mah tembang dah.
1: Bila kita mau kiting.
0: Eh bila, wana nak kebui lu lagi sang kayu tahun. Wana, suruh kaya taksi.
2: Oh, ang gipusil lah. Ang gipusil ka driver na, naghayaan sa may kasara.
1: Ang driver na.
0: Ang ginuko.
1: Dala ang police patrol car.

0: pa ng ambulansya nga gikargahan sa driver nga gipusil.
1: Murugwa na daw. Patay na gito.
2: Huwag gito magkasanta.
1: Unsaw mo na to. Kalit mo kayo paghitabo.
2: Oh. Oh.
1: Oh, uy. Nainindot sa kanan, no?
2: Do?
0: Huwag na nawa.
1: Oh. Uy, sinuro pa eh. Siya na naraw. Kuyong ibarga. Ibarga eh.
2: Bud.
1: Dihan sa mo ha. Ako doon lang ha. Kariot.
2: Ganong na sila.
3: Darling, kisang niki mo ani? Kinuupo ka loay sa driver. Gipasilog isunog pang imong taxi.
4: Mga salbahis!
1: Sir Rafael?
4: Hindi. Niya mag-inimahitabo at bang sa inyong gasoline station. Nakakita ba ka mo sa panghitabo, ha? Nagipusil ang akong driver o gisunog ang akong taxi.
1: Bida kalit kayo, Sir Roy. Busy kayo kus kong trabaho. Kalit lang minabati nga buto-buto ba? Napaglingi para ako, bida. May hagba na yun ang usa ka tao. O may ulbo ang sunog. Sunog ang taxi. Dali may midol. Kaya naman, may daang fire extinguishers may abil. Pero wa, nagibadaan kayo, sir. Inita kayo.
4: Mga salbahe sila.
1: Bahis ko, sir.
4: Sir, sige, hinting. Dili kami magdugay. Wala kami mahimo pa niin eh. Matanol kami sa police station. Among atimanon ang driver's taxi nga gipusil ito.
1: Sige, sir. Sige, sir.
4: Ito na, darling, Marga.
3: Ito na, darling.
1: Bida ba eh. Huwag matalda. Pagkatalda ang salpail.
2: Bitaw sila matagada kung ang saan taman. Kinsa matanggil ang tagdong.
1: Kita ni mo.
2: Wa siya managad ako. Tungkol kay wa ko na himo sa itabo ni Bismarga nga gikitaw.

0: tinuod ka, inting?
1: Oo, day. Senyora ba, ili, tagayas taksi gitulis. Bilagipatay, bigunday, gisundo pag yun ang taksi por vida.
0: Suwerte mga tulisan. Tungod ka sa dihang igawas ko, nakapadagan sila sa ilang motorsiklo.
1: Okay, ano? Saan na yung mga tulis?
0: Suwerte sila. Nagdabay ko sa kong armas.
1: Oh, saan ba yung sila kanila? Naunsa?
0: Mas may pagkitay makapatay kaysa kitay hipatyanting.
1: Oh, sarite.
0: Di ta magmika karong panahon na, inting. Dili maglurat ang atong mga mata. Labaw sa tanan, di natupiyungon ang atong mga matas mga panghitabo. Mutabang ta. Di ta manghinanaw lang. Makig-away ta. Basta may katarungan ta.
1: Oh, charity.
0: Mutabang ta. Aron makabaton o kalinaw kini atong dapit. Nagihasik karos mga tulisan.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.
5: Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako na-imbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day,

0: Kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Ginti lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Kailangan ko mag-withdraw!
3: Himala! May BPI dito!
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
3: Isang Himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
5: Zed Living Testimonies!
6: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
7: Tinood yun na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Zed Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Zed Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit. Pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
7: Eric Ko, yan ba sa nang gani?
5: Living Testimonies!
8: Mabi daw, mga uwas ba abil ni Durpail tao ni Looya?
9: Nga naman.
10: O siya tagda!
9: Angay lang puting nga di siya tagdun. Huwag siya nahimos pagtabang.
8: Oh, charity.

0: Unsa resulta, darling? Buhi ba ang driver sa taxi?
1: Ay, patay na. D.U.A.
0: Dead on arrival?
1: Yes. Pwerte itaw hilaka sa pamilya.
0: Gawas bitaw ko. Kinagsigig hilak ang asawa o mga anak.
1: Ipasiunhan ko katuog tabang. Aron dili sila problema sa ospital. Ingon man, sa pagpalubong, akong sagot ang tanan, darling Barga.
0: Kinsa makit ka ang naghimo, ani?

0: Spanjor? Kalu oide tanse pamelia.
1: Ma o kanala ula.
0: Gitulis, gipatay, gisunog pa ang taxi. Grabihan naman, oy.
1: Hello, muna ula.
0: May nanawag niyo?
1: Hello.
2: Kumusta, Don Rafael?
1: Ikaw na usap?
2: Yes, ako, Don Rafael. Kumusta na ang life? Malinaon ba?
1: Animal! Kamu ba nagtulis, ha? Nagpatay sa driver o nagsunog sa kong taxi? Kamu ba? Ha?
2: Yes, Don Rafael.
1: Animal! Mga salbahes kamu! Huwag kamu'y kaluoy!
2: Thank you, Don Rafael. Dili pa ginamaw. Dili pa. Bye-bye!
1: Hello! Hello! Hello! Animal!
0: Kinsa niyo?
1: Ang pangusang kidnapper. Sila ang nagtulis. Ingurman, pagsunog sa kong taxi.

0: ang sunod nga target. Maunasad ang convenience store ni Daddy. Tulisa! Ug sunuga!
1: Pati kakibot! Pati!
0: Tanaw na to, ug dili ba siya atakihon? Gunubon ko ang iyang mga negosyo. Putlon ko ang tinugdan sa iyang sapi. Magbasol ka, Don Rafael. Nga nung nakaanak ka, ug sama na ko.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
12: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain ang ako.
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay, baka ko na.
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

P.S. Love you. P.S. Kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. P.S. Love you. Tag sulat Martes Parma Albores. Ubo sa direksyon ni John Caracapohanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayat. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ayatang ko pakyasa sa kong birthday, ha? Uban kita, mama. Kay, mahimong, mauna ka na ang una o katapusang higayon nga, ikauban ta ka.
1: Ha? Ano man?
0: Basta lang. Wata masayod. Mahimong, nag-uban ta karon pero ugma, di na ta magkauban. O, di na unya ta ka makita.
1: Pero?
0: Wa nga unta, ma'am. Dili ko nimo pakyason sa akong adlaw na tawahan.
1: Oo na, sige na. Mura naman hinuon kag nanugon. Ang sabay gusto nimong birthday gift, ha?
0: Ikaw?
1: Oh. Onsa? Ako?
0: Ikaw. Ayaw mo presensya ba? Igo na kinana ko, ma'am. Kauban talang ka anang adlawa. Wala'y kabutangan sa akong kalipay, ma'am.
1: Si nanay di ay nimo?
0: Dahi mo na si nanay. Nanay mo na.
1: Parehas ra. Maistras ako nimo.
0: Ay, dili ba kay... Dili basta kay maista talang ka, ma'am. Special gi ka para na ko, ma'am.
1: Ikaw, ha? Ganina pa ka, ha? Sige kag palipadhangin ako. Unya, gigakos pag ikunin mo kugot kayo dito sa kusina. Og, imo pag yung gihag ka ng akong liog.
0: Ha?
1: Unsa man ang imo?
0: Kining, pwede ra?
1: Nga unsa?
0: Pwede.
2: Ayo! Na ikaw?
1: Clover?
0: Clover sa doy?
2: Daan pag yun lagi ko, nga naapa ka din eh. O pag yun lagi ka mo pa uli. Suot ko, ma'am, ha?
1: Padayon. May suot ka naman, Gyoda.
2: Aw. Aw, o, dito.
0: Nagunsa man ka din, hiwi? Abi na kumi pa uli na ka.
2: Apas ko ni mo.
0: Ano man?
2: Kay? Kay lang.
0: Tapuya ni mo.
1: Sige na. May buhaton pasad ko. Makabiya na mo.
2: Uy, biya na kong pa, uy. Ano?
0: May mo ba, Clover? Ay, pag sige, kapyot na ako.
2: Ay.
0: Ito na mini, ma'am.
2: Ha? Huh? Ay, kupot lang, gugugod.
0: Ano, magkupot na ka?
2: Kupot lang ko. Anong dilip, bansaon na lagi, pwede. Ha?
0: Huh? Ay.
1: Dili kiting alita, pwede, Piolo. Kanunay na lang ang may babak. Imposible kiting alita.

0: 보여 디야.
1: 아니 나 곧 보여.
0: 보여. 보여 디야 사방코 오글링콘. 아, 딜리카마카 고송아모 파울리. 몰라서 사고 세콘 쿼르토. 랩밭 그냥 오나코.
1: 아이 아이 아이 오빠인코.
0: 딜리키 파. 나 곱탄 사람이 뭐고 삼맛 봐.
1: 가나 라기 나 삼맛 만나. 오빠 말아 가니나.
0: 삼맛 나고.
1: Gambalan ako na.
0: Hey!
1: Ipakita na ko ni mong karun pa lang andam na kumamay mo ni mong asawa.
0: Kinuha ko ni mong klubil eh. Puyo itaw lo eh.
1: Ulagi. Ano na unya ko mo puyo?
0: Hey! Samot laban doon ako ni mong. Nay! Si klubil na yun. Niya sa ato. Ikaw rin atubang ini niya nay. Kay musuda ko sa kwarto nay. Samo kayo.
2: Daan na.
1: Ay! Ayaw! Pa? Ano ko biyain din ni Uba ni nanay ni Imo?
0: Sabay, oy!
2: Gano man na, gano man. Mahadlok ka na ko. Sige man lang kag-anhil na mahadlok hindi ka.
1: Eh, dili man ko mahadlok ni Unay. Kagwapa ni Unay, oh.
2: Gwapa pa.
0: Sige, Nay, ha? Diyan sa mo, Nay. Ikaw na yung bahala ni Clover, Nay. Para sa kuhoy.
1: Uy,
2: uy, uy, uban, uy! Uy, uban, uy, uban, uy, uban, uy, uban, uy, uban, uy, uban, uy, uban,
1: ang sali, Nay?
2: Silhig, waka kita. Ha? Waka makailag silhig?
1: Oo, oh, oh. Kailan man kong silhig, Nay. Pero unsa man ako, nganong iman ni gitunol, gitunol man ni mo nako?
2: Para unsa man ang silhig?
1: Para silhig!
2: Oh, gito ba ganin mo imong pangutana? Nahala, sige. Panilhig aron magamit ng sige ni mong pag-anisbay. O paghuman, pagtakang ubugas, ha?
1: Ha?
2: O samtang nagtakang ka, may daghang labhanan nga to asbanyo na kong gipamutang daan gabi eh.
1: Huh?
2: Ikaw na'y hinay-hinay og labaad to. Pero ayaw kalimtang imong gitakang, ha? Dili na magigugganahan og pagod nga kanon.
1: Ha?
2: Sige na! Ha? Sugdi na!
1: Nga naman!
2: Kasi nga naman, ha? Ganahan ka magigugahang mamana sa kong apo. Nahala, sige. Pag-practice ng daan sa mga buhatunon sa bay. Kay mauman unya na imong mga buhaton kun anhi na unya ka mo puyo uban namo. Imo na ang tanang buhatonon dinis bay. Baka pahuway na gid unya ko ang naglihok-lihok kay naa namang ka. Imo naman tanang buhatonon unya din he.
1: Ha? Ako?
2: Ay kakinsa man di ay? Ako? Heh, huwag ka gabae nga apuhan ko si imong unyang mabana. Unya imo kong palihok kun dinis sa mong bay. Ikaw pa'y nangipon, imo pa'y ang patrabahoon.
1: Nay, dili day tati na banga.
2: Ay, dili, oy. Kinsagod nag-ingon, anagod. Patabang pa day ka nga, kabata pa ni mo. Mo trabaho, pabaya ka ini kagabi, ana, dili ba?
1: Ha?
2: Oh, di ba, maingon ka man nga, imo ang tanan. Nankaron, sige. Hakpa ang tanang buhatunon sa bay kay maghayang-hayang rami ni Piolo din he. Imo ang tanang buhaton. Ikaw pa'y mangita o para pagkaon. Dog, lagi niya ikaalagad ni mo, taman.
1: Unsa?
2: Sige na, sunsa. Sugde na. Wa para masag ko makapanilig sa gawas sa miaging adlaw kay nabisi ko saya ni Kapitan. Apila na lang sa duksilig dito sa gawas. Eh, sige na, lihok na. Kinahang lang mahuman ni mo ang tanang buhaton sa dili pa musaw ang adlaw, ha?
1: Ha? Wala, alas 5 naman, Nay.
2: Maogan ni nga lihok na.
1: Hala ko, Diyo. Mahuman dahil kwa nanay, kadagan atong imong gisulting ipabuhat ni mo na ko.
2: Aw, kung dili ka makahimo, ana, ayaw na lang pamana sa kong apo.
1: Ha?
2: Nagkasinabtan na'y batang duha?
1: Kaya na ko na eh. Kaya na eh. Buhato na ako ang imong gusto na eh. Kay mamana man dyan ko ni Pilo.
3: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Makahimo gyud ka?
4: Ala ni Pulo, buhaton ako ang tanan-nay. Pero sabot ako! Kun mahuman ako sa tanang buhaton ako, sa dili pa mong ngit-ngit, wat na'y atrasay na'y. Ako nagyuhi imong ipapangasawa sa imong apo. Onsa na? Dila niya! Bibi, aminin silig ka magsugod na ko!
3: Dira, oh, silig, oh.
4: Okay!
3: Oh, nisi pa man ka diha. Sige na, sugdi na, kay magsugod ako sa kong pag-oras ni mo. Ano?
4: Uy, ala, sugod ay na yun!
3: Kwatro!
4: Uy, ala, si nanay, di ka ba mo ihap na ay? Noon sa mga kanay, uno, dos, tres, pamanggod sa dilip pa mo kwatro!
3: Jess!
4: Ay! Ala, ay, saba! Ay, saba! Nang ano man yung pag-ihap ako, shortcut na yun eh. Shortcut din yung oras niyo din eh. Ala, wag ko ma-inform!
3: Kinsi!
4: Ay! Ala, ano na ni ay?
3: Sa matagtabi ni mo, nagdagan ang kamot sa orasan. Hala, sige. Pagsige pagtabi diha, hangtod nga mahurot ang imo o ang akong oras, nga wa kay nahimo nga trabaho. Kinsi!
4: Ay! Una lagi. Lo, kinsi na. Muli ako nalagi ko. Asa man ko mag-una ni panilig, ha? Di.
3: Siya magkadili ka kamaong manilhig.
4: Ha? Nga naman. Muna man bitaw ni oo. Oo. Kana day.
3: Dili na mao. Mao na'y mamana sa kung apo nga ultimo pagpanilhig, dili ka mao.
4: Ha? Ang sabi din ni, lahi day ang style sa pagpanilhig din is inyo. Yung una ni magunsao mo, good,
3: Pes, dili ka mamaong manilhig. Ha? Dili ka mamaong manilhig. Murag ka ng imong dagway. Nag-ayo lang rawas, perting nindota, pero sa sod, perting hugawa.
4: Oh, unsa ko din ni? Personalan din yung pagpanilig din is inyo.
3: Kay dili kang makamao. Chipin ka.
4: Uy! Hala, kapaspasan di mo muihap na yun. Uy, hinay-hinay na yun ba?
3: Aron mo hinay ka usap sa paglihok? Hinay ka na ganing mo lihok, dili ka pag yun makamao. Mamnilhig gani ka, magsugod kas kinasuokan nga bahin aron imong makuot ang mga nanagong abog. Isibog ka ng mga bangko kay dili mahimong kutkuoton na ni mo. Sige. On minuto!
4: Ay, unsa na, nay?
3: On minuto og 5 segundo.
4: Ha? On minuto og 5 segundo? Time pa, nag-ihap ka, nay?
3: On minuto og 10 segundo.
4: Ay, ngang bitaw ko nag-ihap, jud ko. Tarunga sa nang binisaya ni mo, nay. Uy, araw makasabot ko. Binuang man ang imuha, uy. Nay,
3: mao ka nay gamit na mo pag-ihap sa numero ka ni Adto. O gitudlo sa Nas Elementarya. Natuog ka tingali, mga nga waka makat-on. On minuto, 25 minuto. Paspasi pa na imo lihok niya.
4: Dawin, ni anaman bitaw ni on, nalihok na bitaw ko. Oh, kita ka nay, gisibog na na kong bangko ha. O ako na gisiligan ang ilaw.
3: Ianam og balik ang imong nakasibog. On minuto, 30 segundo.
4: Ay, una lagi na yung uy. May babagdilin lang ko doon padunggo sa imong pag-ihap kay Mataranta lang akong beauty. Dili magkadimaong ako lihok.
3: Kaganina kapag wa magkadimao. Mga nga inay mo, pahuway on tako. Kinahanglan na hinoon ako magbantay sa imong buhat.

0: Nagkabuang siyang lihok si Clover. Mituusab siya sa gisugo ni nanay, si Disney. Pero kung wala palang unta mo abot si Clover kaganina dito sa ila ni Ma'am Denise, gisulti ko na unta ni Ma'am ang ako pagbati nga niya. Mamahala na lang unta ko. Kung dili man niya dawato ng akong pagbati, at least nakasulti ko si tinuod. Samtang nakahimo pa ko. Ay, nga to bang ingon naman hinuunin akong kibati, eh? Birthday na ko, Uma. Pero nga to, lahi man lang akong kibati. Mura bang, hawang o ingon sa dili ko na siya makita pag-usab. Ano man?
1: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
15: Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
18: with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka 4 beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod 3 ka oras ang pag-spray. Bisita ni hydrochloride plus chlorhexidine degreenate. The generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
9: My budget? So

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my
1: God. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ulohan sa ato mga balita, security preparation alang sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. plus tada na. Samtang manuriya sa mga senador nagasulob og itom sa ilang attire atong sa pagbukas sa regular session sa 20th Congress kaganinang buntag. Samtang konseho sa sudad sa Sugbo mangayog listahan sa mga infrastructure project nga gipatuman sa kagamhanan sa dakbayan sa kabaranggayan. Mao kato mga headlines.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Pili na ako kaihit, tapos sakit na ako kaihit yan. Pili na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
8: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom, duy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa DYHP, alas 12:40. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas worldwide. Maayong udto kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa ngalan ka sabang Ken Galenea. Muhatod sa mga balita ni kauntuhon karon Metro Ratsada. O karon sa detalye na sa ato mga balita, ang konseho sa siyudad sa Sugbo nangayo karon listahan sa mga infrastructure project nga gipatuman sa dakbayan sa Sugbo sa pinagi sa mga kabaranggayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: YHP RMN Report.
18: Kining maong balita, halag na ito sa Life Extension Vitamin D3. Mangayong listahan ng Konseho sa Sugbo sa mga infrastructure project kaya batuman sa kagamhanan sa dakbayan sa kabarangayan. Kinisukad itong tuig 2024 hanggang sa unang quarter nining tuiga. Partikular na allocation o project category nini, approved project cost o funding source, commencement o actual completion date o guban pa. As City Council pinagi ni Konsel Harold Kendrick Go, nangayong sa kumulitong listahan, gikan sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW. Nasairan ngang kagamhanan sa dakbayan, why na human ng infrastructure projects sa kabarangayan sa maging tulog katuig gamit ang Local Development Fund. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa pagtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Nationwide.
2: At oras sa alas 12:43 sa kautuhon mga kasama, kasado na ang tanang security preparation sa Philippine National Police kon PNP sa ikalimang State of the Nation Address kon SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Karong adlawa, sobra sa 20,000 ka police officers ang gipahimutang sa mga strategic location aron momentinar sa seguridad o gamo sigurong og maximum tolerance alang sa mga posibleng demonstrador o mga rallyista nga mapahigayon og lihok protesta karong adlawa. At ako na sa alas 12:44 na. At ang pangutana karon sa DYHP Answer to Win promo mga kasama. Sayon ra kaayo ikapilang maron nga sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinagi sa iyong pagtubag, i-type lang sa ato ang comment section sa atong DYHP Metro Ratsada ang atong live program karong uduha ang inyong mga tubag ikapilaman nga sona. O kayo kalimot sa atong mechanics pagkasimple lang yun. I-follow, like, DYHP Revencibo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page kanay dunay blue check mark sa kilid sa apelyido maunay legitimate. Manay tinuod nga Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok kay daghan biyang nagsuon-suon. Daghan ang mga naghimo. O ka Facebook page nga dunay pangalan Attorney Rufil Fernandez Banyok apan ang legitimate nga page Attorney Rufil Fernandez Banyok kanay dunay blue check mark. Aron sa inyohang guidance mga kasama. I-type lang inyong tubag ha sa ito ang live program karon. Pinagi sa inyohang pagsuwat sa inyohang tubag sa itong live program sa Metro Ratsada. At oras alas 12:45 sa kauntuhon.
1: Ronda Presinto.
2: Sa atong police report, the construction worker nga nanumbag o usa ka sakop sa LGBTQ, namaak manimo ang construction worker, busa kinigipa priso. Kasama mo sa Balita Radio Man, Jane Galliardo.
1: DYHP RMN Report.
19: Yes, Rajman Aida, nagpanguha sa kahubogang usa ka construction worker sa prisuhan, human ginong nanumbag kini og usa ka bayota sa rason nga gipaaksiya ni ini sud sa usa ka KTV sa Maya, City of Panagdait, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Subo gahapon sa kadlawon. Gila lang ang suspect nga si Alias Barry, 35 anyos og residente ra sa maong na dapit. Ang biktima nga nakaangkon og bunog sa naong mao si Alias Joey, 37 anyos, usa ka parking attendant o lumulupyo sa Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, giingong kalit gisumbag ni Barry si Joey sa walay irason, hinungdan nga gidakop kini. Apan sa habig sa suspect, may depensa kini nga iyang gisumbag si Joey tungod kalit siya nga gipaak ni ini sa iyahang kamot, hinungdan sa iyang pagkasamad. Midugang kini nga lahi o grupo o lamisa ang duha, diin kauban nilang ilang mga higala nga nag-inom o nangangangang ni atong higayon na. Matod sa suspect nga iyahang nasumbaga ng biktima kay gawa sa kalit kini nga namaak, bastos na pod kini og nilihukan, ilabi na nga nakainom. Apan sa ato ang pagbalik kaganiha ka sa mga Aida, atong gisuwayan o kuha balik ang iyahang habigan ining maong bari, kay nahuwasan na gidya ka sa mga Aida, paniangkon siya nga siya ang unang nga nanumbaga ang ato sa biktima maong gipaak siya. So nag-iyahay na lang ni sila ka sa mga Aida og depensa sa kaugalingon. Apan tungod sa maong kumusyon nga nahitabo, napoy na nga angol ka sa mga Aida, hinungdan nga ang kining suspect gipapriso gid ni siya sa maong biktima. Gitanggong na karon sa Mabolo Police Station ang suspect din posibleng mag-atubang kini og kasong physical injury. Kasama mo sa Mabolo Police Station, ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHP. Tata, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
21: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
25: Kamakabuhay, andam na ba mo?
0: anya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawgag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakoy imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Oras sa DYHP, alas 12:50. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, giyawag karon ni Senador Alan Peter Cayetano ang publiko nga maminaw sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong adlawa. Kinihuman gibutiag sa senador nga preparado ang presidente paghisgot sa mga isyu atol sa pagpadayag niini sa iyang report ngadto sa katawhang Pilipinhon. Ipangantawan nga si PBBM mohisgot sa pipila ka mga dagkong isyu niini nga naglakip sa gitawag nga Pax Silica. Ako sa ka-US-led Economic Security Initiative nga nagtinguhang paligunon ang global supply claim or chains alang sa artificial intelligence, semiconductors o uban pang critical technologies. DYHP answer to in promo mga kasama karong untuha, ikapila maron nga zona ni PBBM. Nga pagayimon alas 4 karong hapon mga kasama sa inyong tubag. I-type, i-comment na sa itong Metro Rotsada live program. Ano na may chance nga makadaog? At mechanics, like, follow DYHP Arimensibo Facebook page. At Tony Rofil Fernandez Banyok Facebook page.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
5: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card. It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
2: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras ni YHP, alas 12:55. Samtang sa dugang pang sa atong balita, giangkon karon ni Senador o Senate President Win Gatchalian nga ang trabaho sa Senado mas mahimo pang challenging. Taliwa sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte o mga nag-ungong pang deliberasyon sa budget. Apan matod pa ni Gatchalian nga nesgutan na niya ang maong sitwasyon uban sa iyang mga senador. Matod pa sa Senate President, anda mo sakripisyo ang mga senador o giingong ni padiya ang pipila kanila nga munarbaho bisan pa og Biyernes or Sabado. Dugang paligat sa liyan, alang Webes, Biyernes o Sabado, posibleng mariserba kini alang sa mga hearing o technical working group.
2: TYHP Abroad, ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong

0: niini pag-withdraw gikan sa International Criminal Court kon ICC. Gipaibaw ang mga kalambuan sa estado sa Venezuela ngadto sa ICC pinaagi sa foreign minister niini nga si Felix Placencia. Gimugatan sa kagamanan sa Venezuela nga nahimo nila ang maong lakang pinaagi sa pag-aligar og geographical bias sud sa korte ubanan sa pag-angkon niini nga dili balanse ang pag-target sa ICC og mga nasod sa Global South, particular na sa Africa og Latin America. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mong balita, hatod ka na ito sa said marketing. Ang tigabauti ka para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong Epektibo Alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang said Panyawan Liniment Oil kaniadto said Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan mga chikiting og said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ato oras 2 minuto sa di pa magalauna sa kahaponon mga kasama arita sa winner sa DYHP Answer to Win promo karong hapuna ikapila maron nga zona ni PBBM ang tubag. Ito sa Yunas Bangutan ang tubag ikalima. Congratulations sa nakadaog, naka-like og follow sa DYHP Arimens Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Sakto ang tubag, correct? Busa ka to ang winner. Congratulations, Maria Fe Navarro. Congratulations, ma Maria Fe Navarro. Apalyog sa pag-message, complete name, apelyedo, o ingon man ang imuhang GCash number or mapadalhan ka sa imuhang daog. Congratulations! Tangi pa ninyo itong dugang pang public affairs program alang sa itong DYHP Answer to Win promo. Sa itong mga balita karong hapon, mga kasama DYHP News Updates. Ug, atangi ang ato ang pagpaduog niya kaninyo sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. alas 4 karong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw sa nga ni kasamang Ken Galenay at partner sa Master Control. Kamasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital. Kasama ni Mo James Quinones, Gerald Albio, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Mayong unto, musunod na, kini ang akong suliran.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Unya, dinhasad sa Consolacion dunay Life Extension Clinic na may muntang sa May Orosha Building, Barangay Kansaga, along National Highway. Libre ang consultation, available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents. Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
11: Kini ang akong suliran. Mga minugbugduwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
11: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skill Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or Test the Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaas si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
2: No one ang nabakaugana sa kama? Basinug, may diabetes ka?
3: Ang TTX 500 na!
2: Ang TTX 500!
3: Adlay powerful extracts,
2: nga phytochemicals,
3: ug antioxidants,
2: nga gigan sa palaya,
3: ug desugared sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: nga effective,
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500!
2: Kapalik sa mga butika.
3: TTX 500!
2: Ang tuba
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500!
3: Epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500!
2: Imo sa desugared sugar cane extract,
3: ug anti-diabetic property,
2: gigan sa
3: TTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
8: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadap ko di ay, Marie. Tudloy ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
11: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
13: Pwede sa Actimed. Actipit man.
12: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
13: Actimed. Actipid.
12: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
13: Actimed. Actipid.
12: Unya ang quality.
13: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
16: Set Living Testimonies.
17: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
18: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
17: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
18: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
16: Living Testimonies.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
23: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
25: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
26: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Mama mia, here I go again.
30: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
32: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
33: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung naglamigot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga itong sunog gani nga. Pino? O di hapgos?
34: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!

0: karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligun sa Angie na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Maing adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Joey, 20 years old. Olitaw, working student. Nagpuyo sa Mandawi City. Unto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa hubag nga mitubo sa akong ilong. Aron ninyong hisabtan, ingon ini mga panghitabo. Ma, mag-working student ko aron makatiwas ko sa akong pag-eskwela.
1: Oh, sige nak. Tiliti ka pugnan. Kay para mapod na sa imong maayong kaugmaon. Og, pasensya ka na ha. Nga dili gid makaya namo ni papa nimo ang imong pag-eskwela. Tungod kay dili paigo ang among kita sa pagpanurig isda. May higayon manggod nga gamay rin taon o kuha si papa nimo. Maong gamay rapod mig masuroy.
0: Eh, okay ra mai. Ayaw ka balaka. Mingon mo to akong classmate ka to si Danica nga nagkinahanglan ko noong crew ang fast food restaurant nga iyang gitrabahoan. Working student man po to siya ma. Mauna inspire ko nga mag-working pod.
1: Oh, sige, so I apply nak. Basin na lang ba, makasood ka.
0: Oo ma.

0: Unsan si Danica ka ang sige manig pangamay nako? Unsa man kay akong sa nga sakto roman ang mga nahatag nako nga pagkaon sa mga customers? Ah, akong duolon. Ano di, Danica? Unsa problema? Sige ka manggulo, pangamay nako. Huwag ingon sa nakay sekretong isulti.
1: Padtoon ko nung kasatong supervisor sa office.
0: Unsa? Ano man? Nabakoy sa?
1: Ambot lang, tuwa lang. Tingaling na importanteng tuyo ni mo.
0: Mau ba? Oo, sige. Ako magtuon. Sir, good morning. Doon naman kuno kay tuyo na ako.
2: Lingkod. Ganon na liit pagkakaroon.
0: Pasensya na kayo, sir, ha? Kay duga man kong nakamata. Daghan man kong mga assignment kagahapon. Nalison man din yung mag-working student, ha?
2: Uy, lamahin mo nga pirmi kang maliit, ha, Chewie? Kung mauna, mapugos ko sa pagkairog lain.
0: Sir...

0: Unsa may tuyo sa tong supervisor ni mo, ha?
1: Mautaan na lagi siya kung ganong na-late ko karon. Mo to, akong girasunan nga dugay kong nagkamata kay dagan kay ko assignment gahapon. Isura gyud yan yung mag-working student, ano?
0: Oh, ingon anak gyud na. Kay kung di ta maning kaamot, di masad ta makatiwas sa eskwela.
1: Maulagi. Sugod ugma. Ago na ginipan ng kamutan nga dili na ko malate kay na tingali matangtang hinuong ko sa trabaho din.

0: Ay, buntag naman dahi. Magdali ko, kiting halig. Maliit tapod ko.
1: Joel, anak. Pagmata na. Kiting halig, maliit tapod ka. Bago na. Kaligo na.
0: Sige pa. Maligo na ko.
1: O, sige.

0: Nangako na, di mo, ma? Pa?
1: Maayo kay. Kumalagang kaligo na. Nalungoy kay kunin mo gabi kay daghan kay kag assignment.
0: Ah, sama mo itong thesis pa? Ipas naman ganito karun?
2: Sige na, anak. Dungan na lang namo sa pagpangaong papa ni mo. Dugay ba sa nimong sigtan aw sa amin diya? Ay, maliit na ka.
0: Ay, kadiyot sa ma. Ay, naman din ibalhibong akong ilong na. Gita asa?
2: Gani.
0: Ako ni kaon kay. Lain kayo tanawon. Kauwaw ini. Matubang naman kong mga customer. Ah, ako nang gamito ning polar aron patangtang ni. Agay!
2: Pausa ka di ako. Hanggang malungka.
0: Uwara ni May. Duso. Nakaluhugod kong sa mata. Skapdus. Hala? Nagdugo man din ang akong ilong. Ako nang trapuhan. Aron di may baw sila si mama o papa nga nagdugo ning akong ilong tungo sa akong gibuhat. Makasab-an nun niya ko.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
14: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500. Pabali sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Kada adlaw.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paratis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
3: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon, hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
10: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadag ko di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Seth Living Testimonies.
16: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
17: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment. Niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
16: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
17: Eric Ko,
15: this time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
20: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
21: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
22: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Seth Living Testimonies.
0: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
1: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
0: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
1: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
14: Living Testimonies.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay,
7: pwede
6: na yahay. Pwede na, mga makakas.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Kada

0: Tubog Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best midyon dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
12: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagunat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Zen Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, yung basa ng gani.
3: Living Testimonies.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Paguman ako og kaligo, ako nakita sa samin nga mitaas na di ang balhibo sa akong ilong. Nakunahuna ko nga uaw kaayo kung matubang ko sa mga tao, labi na nga food server ko sa usa ka fast food restaurant. Mao nga migamit dayon ko og polar aron sa pagkuha sa balhibo sa akong ilong. Apan wa na ko dam ha. Og karon pay mahitabo nga nagdugo na akong ilong sa pag-ibot nako sa balhibo. Ug unya. Asa naman is danig ka eh? Ganihan naman ko nang sigpaabot niya diri sa kantin. Tugay man siya may gawa sa library.
1: Joey! Uy! Ganihan ka din sa kantin. Sorry ha. Dito naman lang ko magtuon sa library. Kay wak mang guisaba dito.
0: Ay, okay ra eh.
1: Time pa sa... Nansa na yung ilong, uy?
0: Ha? Ha? Eh, kaya nga no? Nansa din na akong ilong? Naihugaw?
1: Mura lang kinagnaihubag may tubo dapit silunghag sa imong ilong.
0: Ikaw? Dugan na ba ako nakabantay, ani? Sukad na itong giibot na ako ang akong balhibo gamit ang among puller?
1: Halaka! Dili na ba siya na maayo, ay? Tingalig na infected na!
0: Danika!

0: Dugay na ba ng hubag sa imong ilong, Joey? Tanawa, oh. Nagkadako, nagyod siya.
1: Mawala kay ma. Nagsakit pod baya ni. Unya, nagngulngul. Sa una, mura pa nagbugas kagamay. Pero karon nagdako na siya. Ingon sa matabon na ng lungag sa kong ilong.
2: Unsa? Ay nga nung waman niya kamusulti na mo. Midako na hinulang hubag.
1: Eh, wala lang kamusulti ninyo, ma, pa. Kaya dili ko gusto mahasol mo. Daghan pa ba yung taong itong mga bayranan?
2: Ay, kanimo, ginuo ko tao ni mo, nak. Ay, Joey. Ah, sige, pag-ilis na dito, kay danon ka na mo sa doktor ni mama ni mo. Balag, manghuam ko ni Tio Vic ni mo. Ang importante, nga mapatanaw ka ng hubag sa imong ilong.

0: Uy, naku naman daining hubag sa imong ilong dong. Masamahan dugay na ba ni?
1: Dugay na ba ni Dok?
0: Mm-hmm. Oh, sige, kinahanglan usa nato ning ibayopsi ha. Aron atong masuta kung cancerous ba ni o dili. O kinahanglan ba nga operahan?
1: Unsa Dok? Operahan? Dugay ko na ning gidada ang hubag sa akong ilong, sa akong pagtuo nga mawa ra ni. Ilabi na nga, nagunahuna pod ko sa among kalisod, kinagtrabaho man tuod ko, pero ako rang ipabayad sa among sikilahan, maong gamay ra ko mahatag sa akong mga ginikanan. Nagaadto man tuod ni sa klinik, apandakon ang hubag. Nabalaka kay ko sa dihang akong nahibawaan nga matod pa sa doktor, na kinahanglan ko nun nga ibayopsi. Aron mahibaw-an kung cancerous ba ang hubag sa akong ilong. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nihubag ang akong ilong human sa pag-ibot nako sa balhibo niini gamit ang polar. Nganong mihubag man? Ang uban lagi nga mangibot sa ilang balhibo sa ilang ilong, wa man mahubag. Utungod basab ka kini kay pirmi kong huway pa huway kay working student ko. Kaduhang pangutana, kung nadali pa unta ni ugda sa doktor, may posibilidad ba nga madara ni og tambal nga dili na lang operahan? Kay ako rumong guning gidada sa pagtuo nga bugas lang. Ikatulong pangutana, nagpa-check up ko og doktor. Ingon man nga ibayopsi ko no daan aron mahibaw-an kung cancerous ba ning hubag nga niya sa akong ilong. Dili ba ni delikado? Kanamong good ko'y nadunggan nga dili maayong magpabayopsi. Kay mukatap ko no ang cancer. Kung saan ni katinood? Ikaw pa itong katapusang pangutana, may posibilidad ba di ay nga makancer ni nga unta dili man ni ingon nga dako kaayo? Nga igo naman ning nakatabon sa lungag sa kong ilong? Unsa akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong siliran. Joey.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Ano na sabi ko, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral, medical o drug-related ng mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal mga problema, Attorney Aileen Batan na mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, worrying is like paying sa imong utang wa ka kautang. Never mind, no? Mao yan yung kinabuhiya. You really cannot please everybody. Bisag unsa pa nimo ka maayo nagyapoy mo kontra nimo. Og ngadto sa mga nanggi reunion diha, nanggi social gathering, bullying is no-no. That is not acceptable. Bisag unsa pa kataas nimo ranggo sa inyong grupo, dili ka pwede mong bully diha. That is kung backset mo na, that is hitting below the belt. Unacceptable na siya. Alright? Nang saba ba ko? Ah, gamay. Ang ato magtatampo karong adlawa si Joy. 20 years old, single. Working student din siya, taga Mandawi, no? Naghantag mga sinder sa Mandawi City na. May tungod din sa iyang hubag sa ilong, no? Kisa may ato i-grade sa Mandawi. Mga Mandawi. Sa kanaghan kong kaila sa Mandawi, wala ko. Mga Cortez pa may. Joel, amusta na may mong tennis? Si Lito Tinipre. Amusta na naman mga taga Mandawi tennis club, no? Wala ko magdula o kuanlet. Kay pickleball na ko. Pickleball na ko. Kay wala mo sukol na ko sa tennis. Kay ang bulboy na may sington. Kay pirming out akong bula. Nakoy ni Tamdan rin nga gisulat ko ni sa mga taga Bright Century Hardware sa Lipata, Minglanilla, ni palit ko lansang itong usang adlaw. Lamat kayo sa inyo pag-abi-abi na ko. Di ako lang yung basahon ninyong gisulat, ha? Si Lingling Salimbut o Salimbat, Rosaline Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Itang, Nisa Munzor, Maricar Zapak, Zapakam, sorry ha, di kayo ko kabasa, Damnica Salumal, Chari Deparini, Walter Abshal, Julius Ricabo, Dudong Duyday, Angel Moreno sa og diha sa Gindaruan, ha? Balik niya ko diha sa inyo, Jay Lariosa, palit ko kaloblak. Gindaruan, Minglanilla, si Jumar, si Adoy, si Arnold, Richie, Ibal, Ronan, og si Sammy. Alamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko diha sa inyong haloblakan, no? Og di si Mistro to mga taga Minglanilla. Inistor Pasaylo, Mong Linda Pasaylo, kumusta? Rigo, Miring Alcontin, Mulin o Minsan, Ibing Kantal, Kunsing Ulasiman, Jean Kanyada, Dr. Dan Salod, Jonathan Berdon, o si Ju Marie Cantela, diya sa Minglanilla, no? Mayong adlaw niyong tanan diya, no? So going back to our sender, si Joey, taga Mandawi, no? City. Punto medical ang problema ni Joey. Sumasa na bati na ito sa drama. Unang pangutana ni Joey, unang pangutana, nihubag ang akong ilong human sa pag-ibot nako sa balhibon ini gamit ang puller. Ganong nihubag man? Ang uban lagi nga mangibot sa ilang balhibo sa ilong, wala man muhubag. Ugtungod basab ni kay pirmi kung walay pahuway kung working student ko. Well, kini magong atong hair follicle, depende kung nag-ibot ni mo ma-infected, no? Kung pag-ibot ni mo wala infection, so dili na siya muhubag. So this is an ENT concern, no? Na magutay itawag usahay diha, Joey og hair polyp, no? Hair polyp, mukuan ni sa kung ma-inflame mga atong ilong, Namo ko tayo mga sinusis sa itong ilong, no? Nagsurround na sila diya. O for some reasons, ma-infected ang agi sa imong inibtan, mo na nga muhubag. So, not tanan nga mag-ibot, muhubag, kay basin o katong pag-uban nga nag-ibot, wala po matimingi nga na-infected ang inibtan nga hair follicle. Kay musit-in ba yan ang mga germs diha kung dilipog kayo inunta na sanitize or limpyo ang pagkaibot, no, or na expose ka sa mga dirt. O kaduhang pangutana, kung nadali pa unta dayo ni og dala sa doktor, may posibilidad ba nga madala ra ni og tambal nga dili lang operahan? Kay ako raman good ning gidala-dala sa pagtuong nga bugas lang. Yes, an ounce of prevention is more than a pound of cure. So kung ingon ani nga ning action na siyang hubag, imo guning ipatanaw usa ka ear, nose, throat specialist, no? Das Mandawi na idagan na diya sa kwan. Kining mga ingon ani nga kwan, mga problema ha, muswil ang imong ang atong naong, mulabad ang ulo, mukuan, munamb. Tungod kay nag-inflame na ang atong nose, surround na among gutay mga sinusis niya. Labi na kung ikaw allergy to something, no? Natay mga pamaagi ani yung saon sa pag-control, pinaagi sa pag-inom og mga antihistaminic pananglitan kung ikaw allergy. Kung hubag ninyo kayo, anti-inflammatory medications. Antihistaminic, example, ani, kung katol ninyo kayo, mausahay, mag-unam, katol, atakag sitirisin, loratadine, or antihistaminic, mga diphenhydramine hydrochloride, pwede rin na ninyo imnan. Balikon ako, wala naging common, muduol ka dahil sa Mandawi, o nose specialist. Kaya naman na sila kahimanan, pagtanaw, unsa na may kondisyon dahil sa imong ilong, angay bang operahan o i-drain o tagaan balag high dose of antibiotic. Nagpa-check up ko ang doktor, ingon man nga i-biopsy ko, no? Yes, that is the proper way, no? Daan ang maibawaan kung cancerous ba o ang hubag niya o dili ba. Biopsy, maunay diagnostic procedure to determine correct nga dili ba siya cancerous or benign ba lang. Dili ba ni delikado? Dili man. Diagnostic procedure naman na. Masuta kung nangon sa mga tissues nga nagdako ng dapita. Kaya naamanggod ko'y nadunggan nga dili maayo ng biopsy kaya mukatap na hinoon ang cancer

Sunod, ang biopsy magkuha lang tissue sample diha sa ning hubag, examinon sa laboratory kung determine kung siya malignant ba meaning cancerous or benign ba meaning dili siya cancerous. Ang treatment ani magdepende sa resulta sa biopsy examination. So dili mo't pasabot nga mukatap na hinoon kay dili man ta sure kung cancer ba yun na siya, no? So the only way to determine kung cancerous ba siya o dili ba is through biopsy. Kay sunod nga pangutana, may posibilidad ba di ay nga magcancer ni nga unta dili man ni ingon kadako kayo ning nakatabon sa lungag sa akong ilong unsay akong buhaton kadto magpabiopsy natay gitawag og nasal polyps. This could be cancerous or this could be non-cancerous. Ang mahitabo gada ni this can cause discomfort sa imong paginhawa. Congested kayo, mag ang hangin din na makasod. So dapat makuha ni siya pinahagi sa suggestion sa atong ENT specialist, no? So mo na imong buhaton, mo na kada sa Mandawi batong inyo, patanaon ni siya kay kung magdugay-dugay ka, posible og mulala mo grabe na ang sitwasyon. So expected na akong magswell na, musakit mo nga imong naong, mo numb na, mo labad imong ulo, murong madubol na imong pananaw, onya labi na gyud na anay bloody discharge, no? Alarming gyud na siya kayo. Nya ang imong pagkaon maapektuhan na, muhiwi na imong baba, kinahanglan na gyud kang mudol ani og ear, nose and throat specialist. Okay, so nakasabot ka sa speaker ni mo Joey da, sa Mandawi. Ug ayaw ni dugay-dugaya kay akong balikon, posible ni siyang malignan, posible po nga dili. Okay, so inaot nga doon natin ang kutlo ng pagtulunan karong adlaw, Joey, ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini nga akong siliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa itong programa. Taas kita greeting din sa itong lugar. Sa Pamolo Baser, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat o maayong

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED.

Mayang adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan so sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Ricky. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay nining akong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Let her go.

0: MN Drama presents Hanju Manan So Song Ka Awe.
1: Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatampo, nagdasingan nga Ricky.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
4: This Time Check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
6: Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mas tautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: This Time Check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Padikim!
11: Mmm!
12: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
11: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: I love you, Jen.
1: Rick.
0: Nabaw ko nga, nagtuo ka. Nga di ko seryoso. Pero ako magbinuang Jen. Tinuring kong gibati para na'yo mo. Love ta ka. O di ko gusto nga magmahayo niya ako kung di ko makasulti ni mas tinuod.
1: Ricky.
0: Please. Hatagi kong chance. Di ko ka magmahay. Promise.
1: Sige, Kwad.
0: Sige? Gisugot ako ni mo?
1: O, Ricky. Kita na.
0: Yes!

0: Unsa ba na gikabisihan ni mo diha, anak?
1: Nagtanaw-tanaw lang ko aring pakit sa kasal, ma.
0: Uy, nga naman, magpakasal na ka.
1: Kung mas gusto din eh.
0: Oh, nag-propose na di ay ka.
1: Uwa pa, mag-propose pa ko.
2: Rick, unsagot ni... Anong niluhod ka?
1: I love you, Jenny. Gusto na ko nga ikaw ba nang itika hangtod sa hangtod. Will you marry me?
2: Rick, dili kasal mo ibasihan para makasiguro tanga kita na gud hangtod sa hangtod.
1: Oh, Jen.
2: Pero, mahal di ka. Maumusugot ko nga magpakasal ta.
1: Kuyawan ako. Habi na kung di ka musugot na.
2: So, panahon na para mag-prepare sa itong kasal.

0: Ya. Gusto nun na kita.
1: Uy. Og, kinahanglan ka na ka sa kasal na ko, ha?
0: Bisman ko.
1: Oo, sa Monday. Natural. Mau nga uli na din sa Cebu.
0: Sunod semana namin yung kasal, no?
1: Oo.
0: Ah, sige. Muli ko.
1: Sunday ko, ganun sa kagay. Sugatan ka na mo sa airport.

0: Rick, sorry. Dili ko pwede makauba ni Muron nga magsugat sa airport. Naglain ako na waskot.
1: Ah, bati ah. Gusto ko tanak kung naa ka. Pero sige lang. Layab sa kayo, mamugos ko.
0: Sus, paya. Nangluod. Nala, sige ko. Mauban na lang ko. Mag-abot na lang yata sa airport. Mula host na ko dito.

0: Kain naman mo, bright to be.
1: Kanina rin mo itong nag-chat, nga padungan na siya. Hmm. Oh, ah, siya na siguro ni. Oh. Uy, si tita mali. Ang mama ni Jenny. Oh, hello, tita.
2: Dong Ricky. Si Jenny.
1: Oh, nga no, si tita mo ni Jenny. Ha?
2: Wa na siya, Dong. Patay na.
1: Ha? Pusay. Pusay, patay na.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Kagana og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Mama mia, here I go again. Mama,
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Set Living Testimonies.
18: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
19: Na landing ko sa ospital yun at magugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
18: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
19: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
17: Living Testimonies.

0: Ginny. Ginny, mahal. Pasaluwa ko. Ako grisa ang grintalan. Kung mo pati katusa.
1: Shh, Dong. Dong, ayaw basula yung ko kalingon. Wa kay sa. Naibaw ko nga hasta ka din ka gusto nga mauni mahitabo sa akong anak. Nga madiskrasya siya.
0: Tita.

0: unya ingon ini ra kapirmi. Magsikala kinuktok sa imong kwarto.
1: Ma.
0: Wala kay kawas-kawas, anak. Nabalaka na kay kunin mo. Ayaw preso ang imong kaugalingon, nak.
1: Ma.
0: Gawas. Panglaag mo sa imong amigo. Sige na. Kung dili ka gustong atakihon ko sa sobrang kabalaka ni mo, anak.
1: Oh, ma.

0: Maayaw kayo nagawa sa nagulita sa'yo mong lungga.
1: Isunod na kung gusto ni Mama. Grabe kasi mawala ka, God.
0: Mawasan. Hindi na lang malingaw, malingaw sa karambay. Eh. Ah, nakita pa ilailan mo.
1: Kisa man.
0: Ah, basta. Padoon na to din eh. Oh, ni alam din siya eh. Louie!
2: Hi! Sorry ka, nadugay kit ko. Baka maka-out ko dahil sa work.
0: Mm, okay, Ray. Si Ricky day, apamigo. Bye, si Chloe.
2: Hi! Nice to meet you, Ricky.
1: Nice to meet you too.

0: sa mukha ni Chloe. Sige, mag-chat. Akuram tanong yun, yun na itong nag-inom eh. Tapalan siya eh.
1: Bay, di ko nung reply ngun si Chloe.
0: Na, kapoy eh.
1: Bay, saan ka rin mo pagkalimot ni Jenny? Kung di mo hatagan ang iyong kaugaling, no chance nga mo entertain o lain.
0: Bay.
1: Ayun o yun, nilanggod.
2: Abin ako, wala ka planong magpakita pa na ako.
0: Medyo busy lang ko atong nangagi mga adlaw, good.
2: Abin ako, hindi ka ganahan ako.
0: Actually, na-enjoy sa ko atong last ng kuyo ta.
2: Ayaw ka bala ka. Mas ma-enjoy pag itkaroin.

0: Banyak baik, kumusta man mong Chloe?
1: Lingaw mo siya ikaw, Banbay?
0: Ah, dahan pagi lagi ko nga, makasinabot gin mo. Ayaw, nagdugay-dugaya. Panguyap ba yun?
1: Chloe, ugir ka? Hilo mo lagi kay Karun.
2: Soldiera ko sa tinuod, Ricky. Unsa gid ayta? Murat tao kuya. Kay pila na gud kay kayo nga may nahitabo nato. Pero nagunahuna ko pa. Unsa ayta? Unsa status natong duha?
1: Sa tinuod lang. Sorry kung selfish man paminawon pero nagkagusto ko ni mo, Chloe. Nindot kang ikaw, Ban. Mali pa yun ko kung magkuyog ta, pero...
2: Pero dili ko ni mo mahal.
1: Chloe.
2: Nga naman. Kaya wa pa ka maka-move on sa namatay ni mong ex?
1: Chloe.
2: O sa may gusto sa ni mo? Kinahanglan pang mamatay ko, una ka maka-realize ka mahal sa di ko ni mo?
1: Oh.
2: Gusto ka? Selfish ka, Ricky. Gusto kang maglipay-lipay pero hadlok kang mukumit. Talawan kang dako.
1: Chloe.

0: Sa kitang gisulti ni Chloe nako, ug ang kuno nako nga tinuod din tanan. Mas nilabaw nga kong talaw, ug mahadlo ko nga mukumit. Dinila kutob, ug daghan kaayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, Iron Man.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: It's available.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Mmm, tofu sisig.
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Mmm, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
8: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Bakit right point ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Mawag ka mga higalan kaagin ni Ricky na taga Mandawi City, Cebu. Uban na sa awit ngayang kita ngayon. Awit ka na kalohan. Let her go.
16: But

Ang maong kaagi, gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Basila Ragaran. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaan. I-address lang nining sa tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakain salamat sa inyong pagpanaw.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka na gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Medyo akong Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dagilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyosa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutang!
5: Bugas-bugas o katul-katul?
6: DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayo sa bugas-bugas
5: o katul-katul!
6: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar!
6: DTX 500!
7: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banabas.
10: Send panyawan capsule with garlic.
9: Ginama ka na sa said marketing. Basta tatak said marketing, tatakini nga magaling.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Said Living Testimonies.
9: Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawan Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, lasang tila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
14: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
13: Living Testimonies.

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Set living testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
6: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living testimonies.

0: o garong sa laing sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro!
1: Onya, ko ikaw ka na palpak, ha?
2: Nalagi si alias Buhay Bangan. Yan magkatabang na ko. Magsabot ni bahay niya na.
1: Pelo, kung mapapak, ako tikat ako mata, ha? Ikat ba puwerte puwa, ha?
2: Pangag sa ilong. Madam Sing, ayaw na darling palangga.
1: Ako naglagot, ha? Ako lagot kahit kaulo ba? Dili ka minaw sa Madam Ching, imo darling palangga ba? Ha?
2: O lagi, naminaw ko na imo. Paminaw ko. Pero sa ako nang gingon, kapanitan sa namo ni alias Buhay Bangag ang sitwasyon.
1: Okay, bye! Gusto ko siya kuha sa katuot sa kapulis tala, idol. Dili ka huwat siya gusto ko dali ba? Ah, bahala ka. Ako lakot kahit ulo.

0: Yay! Nakamalay man ang kanahang nalisunda na itong iyang kutsig at manihog sa iyo.
1: Ha! Higmat ang pangag sa ilong! Kuhaong tagi ka, Master Sergeant Nicholas Tinuldog! Huwag kay pasaylo nga madabot, gikan ako!
0: Yay! Nagpabuto man siyang armas din na ito, si Major!
1: Nagtuo siya! Masayon-sayon ako niya! Ha! Dili ko parehas ni mong sanggabon! Kadali na kayong patio, Master Sergeant Nicholas Tinuldog!
0: Panati, Boss Major Gaspar! Hala! Isarasa ang kutsi ang gimanihuri ako si Major!
1: Sabara na siya!

0: gid una niya. Gihuman gid niya. Natiwas gid ang laing usa nga mitraydor niya, Aliyah.
1: Suma sa balita. Nga padayon hangtod ng mga orasang hot pursuit operations, Miss R.
0: Lisod na tong dakpon. Kay ang kapulisan na bahin sa duha. Loyal officers ug scalawags.
1: Miss R.
0: Apan maabot na gihapon ang iyang panahon nga mahug sa mga kamot sa eskwadro.
1: Ako bitaw, no? Miss, ano kitawad na na akong kamaturan bahin sa krusada nga mugna nila sa akong amahan? Pero mas pabor pag gihapon ko nga mo ay mapatigbabaw ang hustisya, Miss Ella.
0: Aliyah.
1: Naamagod kita'y batakang palaod. Kana na lang unta ang tumanon.

0: Так ухагинагоси, мастер сержант Николас Динолдо.
1: О, бос Мичур. Wala ang duha ka mga kabaro ni mo mga hudas. Bugto na.
0: Biting ab. Human maigo sa mga bala. Aning akong armas. Dili ako ang klase sa tao. Gailarang mo sayon-sayon. Dili yod.
1: Yabuseng. Ramis tayo na eh.
0: Oh, boy bangak. Laming lang usa ta.
1: Ikaw may bawa, bus major. Agadagyo ko ni mo.
0: Salamat. Daghang yung salamat alias Buy Bangag. Kariyat. Manawag ang insig nga dragon. Hello, Madam Ching. Darling Palanga.
2: Congrats. Ikaw ka lampos na pagpatay sa ibu kauban polis. Kana talay dun sa imo habang.
0: Oo. Ipanumpa ko ng daan. Gakuhaon ko git sila. Human mapakyas sila si Leo kumong-kumong.
2: Kanaga mo ba na safety, David?
0: Darling Palanga. Yes, darling Palanga. Okay, angay nga kabalakan.
2: Ako ka na kontak sa General Malpel. Pala ka na siya polotil sa imo habang.
0: Ah, sige. Mas labing maayo. Aron safety ko nga makapauli niya sa imong residensya.
2: Ako ka na dilitukot na adaot na mahitapo sa ako at Darling Palanga.
0: Oh, salamat ka kayo, Darling Palanga, anay ko. Madam Ching.
2: Karaboy pangagba. Ina ka na dili siya piyat sa imong haha. Hangtod ikaw balik dili sa ako residensya ba? Ha?
0: Oo. Bilib di ko initawana. Wa, di ko biyay. Gani, kami ang nag-riding in tandem. Sana yung gisunda na mo ang sakinan sa bangag sa ilong nga Master Sergeant Nicholas Dinoldo.
2: Oh, maayo-ayo. Ako dilipsana sa uhanap. Kanasakto dalagon. Nakakapuslanan ba?
0: Tinood ka na. Deku o kapuslanan si alias Buy Bangag.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawama dyan ni kakapoy.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBTK.
14: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Ang kwento mo! Ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
20: Ahoy! Kidney Care time!
21: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3. Dito ako, believe.
27: Seth Living Testimonies.
28: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
29: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
28: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
29: Direk ko, yan ba sa nanggani?
30: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Ya, Busing. Dua tayo yung baso.
1: Salamat, Boy Bangag. Cheers!
0: Cheers!
1: Pagkatanlas sa bino.
0: Tinood ka, Bus Major.
1: Kumplito sa pagkaon ug mainom, kining maong rest house. Kasuligan kayong akong caretaker din eh. Mao ang amang nga si Mansyo.
0: Amang, pero tanaw na ko ng tawahan ng Busing, mukilaw pa ng tao.
1: Tinood ka na. Mansyo! Puro na'y amang nga sabaan. Dali, ragad nga na eh. Dali, Mansyo. Nalang ko'y pangutana. Mag-anhian pa ba gihapon si Marciano? Ang gisugo ko sa pagpangita niya. O sana'y balita, ha?
0: Nalingawan.
1: Mao ba? Abantay ka. Amang nasabahan. Husto ka, husto ka. Kana kay wa nagay balita. Posible gatuan na siya karoon sa laing dapit.
0: Bus Major, kinsang tao ngayon yung gipagsultihan aning amang? Mahimo ba kumasayod?
1: Mahimo kayo. Tungod kay kasaligan ka. Ang maong tao gingalan og Binjak.
0: Binjak. Kinsa og unsa man kala siya, Bijor?
1: Usa ka bangag sa ilong nga nakigribal ako sa babae nga ako nang iisip nga akong duwaan si Kristal.
0: Oh. Kinitok sa niya ang pangalan ni Kristal.
1: May bawang ron niya gas kinatibok ang istorya, Boy Bangag. Apandili sa karoon.
0: Naghiskot sa siya o pangan ni Kristal. Umagingan ng paupintsak. Ni saan siyang masaya doon niya kuno ko? Sabi lang, bisag di pa siya musulti na kubahin ini. Himuan ko gihapon yung pagkisasi.

0: Nipatay na sabog ka niyang kauban niyang pulis ang kakaw ng Major Gaspar ng Debi.
1: Pastilan! Kapangiskyot niyang klasiha sa tao!
0: Iagihapon niyang kaliansa nga giunay niya sa diyang giluiban siya.
1: Ay, may utag mahipos na ka ng tawhana, oy!
0: Ang eskwadro mo ay muhipos niya ng...
1: Inday ka na!
0: Ang kalampusan sa panimaos ni Masail sa maong kagaw na. Mo'y katumanan sab sa akong panimaos ngatuniya sa iyang kipuhat ako.

0: Nanawag ko ni mo, Misael. Karong pangumustahon kung wag may posibilidad na hulga ang kagaw ng Major Gaspar diha sa bahay.
1: Waman hinon, Sir Mark.
0: Salamat sa Diyos kung mao ka na.
1: Wag kaya ang kabalakan din si mong dakong bahay, Sir. Ilabinagid nila ni Aliya og ng Butiang.
0: Misalig man hinoon ko ni mo, Misael.
1: Salamat kay Sir Mark.
0: Hapit na kumubalik diha sa ato. Apan si Bay Sarge, mahabilin siya og pipila ka mga adlaw din eh.
1: Delivery mo, di ka ba lang mukuyog diha sa pagpaulingan ni Sir?
0: Gipailaom ko siya sa training uban sa mga pag-ong advocates sa krusada, Misael.
1: Mas labing maayuhin noon, Sir.
0: Inigpauli na unya ni Bay Sarge diha. Madugangan pa ang iyang abilidad sa pagpakigaway. Ginamit ang klase-klaseng armas o pagka martial arts.
1: Mas labing maayo, Sir. Aron nga, preparado na siya nga makigharong unya sa mga tao sa kagaw ng Major Gaspar. Kinsa miyembro na sa sindikato sa Markang Dragon.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at ang iangguban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Talikin niyo sa RMN Drama!
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balitahatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gialigar nga dugay nang nag-antos sa kakuwang og pondo ang agricultural sector sa naso, dinungdan nga ang mga lokal nga mga mag-uuma og mananagat, peligro sa epekto sa climate shock. Nagkataas nga input cost ug talandugon nga mga merkado. Nasairan nga sa nanglabay nga mga dekada ang agriculture sector nagdawatan lamang ug pipila ka pudyot sa national budget ug dutang investments gikan sa pribadong sektor tungod sa kakuwangan ug igong suporta ngadto sa mga mag-uuma sa naso taliwa sa papel sa sektor pagproduce niini og pagkaon ug pagsustener sa rural livelihoods. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
5: Unsa man ano?
4: Kun mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
5: Oh, nga naman lo?
4: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
6: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong menteryo, uy?
5: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
6: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
5: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
6: Di lagi. Taon mong kungo.
7: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
8: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pobreng Dato. Nagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
9: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilalab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
10: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
11: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
10: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
15: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
14: TTX 500. Pabali sa mga butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
16: Ako si Lady Ning Tamay Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
20: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max.
19: Ah, lagi. Basiglas na ni.
20: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Bulyat, sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
20: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato!
1: Lula, ima?
2: Lula?
1: Uy, naunsa mo ka, Lula? Ganun naghilak mo ka?
2: Si Ina, ako gisugok gabi, pero hangtod ka roon, wak mamangyun mauli.
1: Unsa? Tinuod ka, Lula?
2: Ay, oo lagi. Mag-alasais pa matos gabi. Uyan na hutdan man ni Ogsuka para sa among un-unan nga isda. Motong ako siyang gisugo. Pero may gabiin na lang, wag yun babalik ang bata. Unya hangtod karong buntag. Wag yapon siya mo uli sabay.
3: Yay, murag di na gini maayo da.
2: Ang ako lang kung masugatan siya og daotang mga tao. Ay, usaon naman lang kung tinuod yun ga dunay ungo ni Ining Dapita.
1: Kalma lang, Lula. Kwan, asa mo kasi ang tindahan na may palit og suka? Ato na yan to.
2: Dali, sunod mo na ako.

0: Hello. Oh, macam nak berita, ha? Karo ninyo buhaton ang pagkuha sa singsing nga naa ni Johnny? Ah, sige. Og sa sunod ninyo pagtawag, kinahanglan nga nakuha na ninyo ang singsing nga gikwintas ni Johnny. Nakasabot? Oh, sige, bye. Poldo.
1: Oh.
0: Poldo.
1: Boss. Nakatayo. Boss, nakatayo, boss.
0: Nakaw.
1: Nakay, sogo.
0: Naa.
1: Oh.
0: Adto standby sa dool sa minteryo.
1: Unsa? Ngano man, boss?
0: Gusto kong imong panid-an ang tanang lihok ni Johnny.
1: Milse. Milse. Asa, minubayhan na, oy. Kung ano matumbag.

0: Dili gyud ako mapasaylong akong kaugalingon ko dunay dawtang mahitabo sa akong apo.
1: Ayaw na paghunahuna nga dunay nahitabo niya, Lola.
2: Bitaw na. Ato lang nang pangitaon si Ina.
1: Kana mao na ang tindahan nga imong giingon, Lola. Ana unta siya diha mo palit og suka.
0: Oh, pero nangutana na ko sa tindira. Huwa man ko na mo palit diha si Ina.
1: Aw kun mo na. Posible nga sa laing tindahan magpalit og suka si Ina.
2: Hayon may laing tindahan din ang dapita la.
0: Tuwa din tong dapita. Ay layo naman to. Og imposible ba sa gamuan to si Ina dito kay mula bang pamanggon ni og sapa. Mahadlok siya alag sapa diha sa unahan.
1: Kun mo na. Wa gid magkaabot din si Ina.
0: Wa gid tingali.
2: Kun mo siya makaabot din hi. Sa daan pala ang gikan sa inyo, may miatang na niya.
1: Lola.
0: Apo ko.
1: Lola, mayuting hali nga ito i-report sa kapitan. Aron matagan ng aksyon.
2: Oo, sige, mga tutas barangayol.
1: Kamu lang si Lola ang muato dito, bay.
2: Ha? Asa mo din ka, bay?
1: Ako'y musubay sa giagian ni Ina, padung din.
2: Ha? Oo, sige. Ladali na lang. Mga tutas sa kapitan.
1: Ako nang subayon ang giagian sa batang si Ina.

0: Poldo.
1: Hmm.
0: Magpa-drop lang ko ni mo sa iskina padong sa Minteryo.
1: Ah, oh, sige. Ngano di ba ka mabalibad kung sa Minteryo ka i-assign ni Boss Dindo?
0: Ganahan ng kukay. Mukha mo na akong content. Misteryo sa Minteryo.
1: Oh. Oh, niyan ito sa iskina. Oh.
0: Okay, thank you. Bye, Poldo. Okay. Sugal na ako kung pag-vlog, V. Hello, guys! Nianasab ko karon sa Minteryo sa pater. Atong duawan ang mga patay, bisan kun bili pa adlaw sa mga patay.

0: Doon na lang ko sa bahay nila ni Lola Ima. Wa mag-uwan. Mao nga, wag kita itunob nga makita ining dana. Akong subayon kayong mong dan. Ah, yun na pa. Sinang nga sa sagbutan? Ah, uy. Mga upos mo na si Grillo. Tagang upos si Grillo. Buti pa sabot. Dunay na ni Grillo nga nagpundo og dugay din, he?
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tukod anin, pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, o guban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag-epektibo kung ato ideapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Set Liniment.
8: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Set Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
0: Dunay nahitabong bugno din eh. Kaya nahapay mo na mga sagpot ining dapit ah. Murag paingon sa ubos ang nahapay ng mga sagpot. Paingon sa kakahuyan ang nahapay ng mga sagpot. Unsa na ang blusa laom sa sagpot? Unsa ni? Uy! Chinilas mo ni? Chinilas sa bata? Kang ina mo ning chinilas? Ina! Ina, day! Hay nga! Ina!

Ina! Ina! Ha, Ina! May daan yung debita. Masa ba ni Pengon? Subayin ko lang yun yung maong daan kung nasa lisan ko. Ina! Day! Tubag, Day! Ina!

0: kumain magkapitan din eh.
1: Kap!
0: Kap!
2: O siya, ato ninyo.
0: Kap, in town tabang kap!
2: Kap! O siya may akong ikatabang. Kap! O siya may imong problema.
0: Ang akong apo! Ang akong apo!
1: Nawa ang iyang apo, kap!
2: O siya!
0: Mauna, kapitan, tabangi in taon ko, nawa ang akong apo.
3: Aba, sige, humos ang taon.
1: Kap, so, bilang mamulihok, ato pa yung taon ng bata?
2: Oy, pag-itaon na itong imong apo manang, ha? Ay, kamo ni, ha? Tawga ang inyong mga kauban, ha? Maya mo sumay-sumay, maya mo. Pangitaon na to ang bata nga na missing. Ayun na, anin mang dapitan na wangi mong apolo la.
0: Ay, gisugo pagod ako siya ang suka sa tindahan gabi eh. Unya, wat naman mabalik ang...
2: Alala, sige, lihok na mo. Pangitaon na to ang bata. Mik-mik, hain mas dyan eh.
1: To siya sa dapit silang lula. Siya ang nangita sa bata. Sa?
2: Hello mo, hello.
0: Kawa may batasan ninyo. Kano nga himo man mong mga tanod, kawa man mo'y concern sa uban.
2: Dali na mo. Wala magsigig tabi, ha? Kaya kapagawa na baya ko. Natali na mo. Ato ng pangitaong bata.

0: Mao ni ang daan nga gisubay sa imo nga po gabi, Lola.
1: Oh, mao ni.
2: Nag-una man si Johnny na mo din, he.
0: Kung mauna, niya din he si Johnny. Johnny! Johnny! Napagaw ba yako? Wa man lagi siya mo tubag.
2: Oh, basig may abot na siya sa layo o pangitas barta.
0: Hala na, hala. Sige, sige. Sudlayo na to ning dapita. Ang pagpangita sa bata. Sudlayon yun na to. Tingali ang uban, wa makasabutan ng sudlayon. Dini sa bukid, mao yun ay termino. Sudlayon. Aron wa yun mamisik bata ng suok. Makita yun na to, ato yung mahiling. Kinsa pagganingan sa bata, Lola.
1: Ina. Ina ang iyangan.
0: Ina! Pagkahon ako, ain ka! Ina!

0: alam di kuskrasada. Oh, may lutsan na din he. Paingon sa ilang dapit ni Lola Ima. O kung binuangan man ang batang si Ina, posible. Posible nga din he siya gidas maong tao. Oh, may mga tao naman din he. Oh, ina pa? Kanang daan sa atbang? Paingon naman na simenteryo. Oh, menteryo na gidas iba ba? Di may tabong mo sa iyo ko. Tuwa din dong dapit ang among payag. Oh, naglapos na din yung daan din, hey, paingon sa minteryo. Uy!
1: Uy! Ay, pagliok! Tulis ni!
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud ka ayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kik inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi nya ko to mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na paradis pila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Mama mia, here I go again.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sukilanon.
3: Kung tinuot pa ko na imong mahal, nganong karoon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kanilang.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nausan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mapagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kun mahiluna ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagkanga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala ito sa RMN Drama. Kung mahilo na ang panahon.

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawaan. Ang original Koi Herbal Capsule, ibikibugayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahil tiyo ka, automatic. Doon na bagay ang palaya o balunggay, imo pamati.

0: ug sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Waar der mo ni Mrs. Sunday?
1: May gamay lang problema about ni Chelsea.
0: Mao ba?
1: Pero I know, mapatsapranin na mo.
0: Oo. Oh, istoryahan na ganun natong tarong, bro. O, pre, James.
1: Oh, ganit. 15 minutes naman di ay. May emergency and general meeting man di ay ta. Ato PM sa office lobby. Tanawag si Busimil. Nag-follow up kung na disseminate ba kuno ang info.
0: Oh. Naabot naman sa among department. Naabot naman sa uban.
1: Coming na ba kuno siya? Mamalihog na dito bro. Sa pag-follow up. By department.
0: Palihog ba eh? Ikaw may akong labaw. Don't worry. Ako silang palapun.
1: Salamat bro. Kung may tingali nga, mo'y nahinay na lang sila add to aron hindi kapot ni sir. Intact na body?
0: Okay bro. Wala problema na ha. Excuse.
1: Sige bro.
0: Today.
1: Oops. Ay nalagay pa na yun. Ang gusto mo isulti. Nakaw na.
0: Ikaw bro ha. Nag-anticipate na good ka. Si Rika may ang butang...
1: Lakaw na! Lakaw na!
0: Ay! Sige! Ato na ko!
1: Ay, tunghan na.

0: Pangatlo na mo sa lobby office, ha? Kay hapit ng oras sa emergency meeting. Mabot na ron si Boss Emil karong tataod.
1: Okay, sir. Okay na rin.
0: Thank you, thank you. Uy. Kasi mo nananawag pa? Kasamukan ba, eh? Na, huwag yun palibak ay si Chichirika. Bago pa ganun akong gisgutan na ito ni James. Nanawag man dayon. Hello? Saan mo ka ni mo, eh?
2: Kamaayon ni mo, Sir Baldwin, uy. May man lang ka kung ikay manawag o magsamok-samok na ako.
0: Mag-meeting, mangood me. May emergency meeting, may karong tugwa pa.
2: Ay, dili ko trasado ang meeting ninyo. Kawa ko niyo dawata sa akong pagpang-apply trabaho diha.
0: May man, og ako'y magbuot direk dawaton ka. Saan may tuyo ni mo?
2: Kapilan ako mag-message ni Sir James sa messenger pa. Huwag ikot niya reply eh.
0: Ano gutaw nga? Arli ka maningil na ako. Nga dili man ako imang gimsid dyan.
2: Kay ikaw man ang naadi ha. Nga kay gi-ignore naman niya ang akong message.
0: Ikaw bago pa? Huwag ka mag-ihapon nagtaroon pa? Huwag man kag-ihapon kag-i-accept ni Bro James sa imong pag-friend request niya. So, ako yung posibilidad nga dili niya mabasa imong message. Turo to sa spam. Gikaon na to.
2: Unsay to sa spam. Unya, gikaon na to.
0: Huwag ka kadyo, eh. Ang spam, makaona.
2: Yabag. Katawa lang, ay.
0: Ang maaman sa muhila ko.
2: Bugal-bugalon, chikay ka, Sir Baldwin, uy.
0: Buyag.
2: Ay, augtas ko ni mo. Uy, basain na si Sir James, ha. Nga ipa-accept ko. Kay kung dili na, magmahigit siya.
0: Kay nga, no? Masa may mong buhaton, de? Masa may mong buhaton? Unsa imong buhaton, Rika Babes?
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rika, may! Rika! Ikaw, wala'y matanis, ano niya? Ikalit mo lang kung pindot o putol ang panagsulti na mo. Gawas mo ng tinuod ng matanis ng bayhana. Pero, kung saan ba ito yung game? Magmahal ko na si Bro James kung... Piyawa ni bayhana, eh. Ala! Ay! Alas dos pasado na! Ay. Late akong emergency meeting, hindi na. Ahak na sila kami. Amo na naman kasi yung pagpanawag na.

0: pagsugod ang meeting, bro.
1: Wa pa mabot si Busimil. Langay kay naabtan ko na siya traffic sa highway.
0: Mau ba? Naluwas pa day ko. Hapit ko maamong ni Rika Mayita. Nanawag na ko, bro. Kaya ngano ko nga hangtod ron. Wa pa na mo siya gi-accept sa iyong pag-friend request. Nag-message ko na siya nimo.
1: Ay, napag-isikot niya, bro. Itas meeting.
0: Wa pa mangun magsugod.
1: Anya, sa maday, bot ni mo ipasabot. Sa may gusto ni mo mahitabo. Gusto kang ipaybaho ni mo sa kadaghanan? Bahin pa na niya?
0: Dilipad, bro, eh. Pero, huwag na nganti. O, hulga pa ka itong iha, bro. Maingon siya nga. Magmahiragid ko na ka.
1: Mama ba? Nga naman ko na. Unsa man ko na akong mahayan. Ha? Unsa, bro? Eh...

0: quello di Murray Chaos.
1: Siete certi tu lo in caio?
0: Oi, oi, oi, in aia, dimmo, dimmo, oi. Lunga, lunga, lunga, in tau, ne mo solti di tutti i cini, mo no, ma ti ca, anca.
1: Ti no, il mangut?
0: Ai, disa no. Naglasi maka mo?
1: Nag-discuss siya. Niya, si kikbalik-balik, kaya ang among mga classmates ba, dikit ka sabot.
0: Ah, mo di, ay. Doon ay rasun.
1: Au, oo.
0: Ano ikaw? Nagasabot ka.
1: Wa.
0: No, murag itagat ni mo. Chiksi ako. Otro po rin kayo ang makasabot.
1: Ay, lisod man. Mat.
0: Na? Mat di, ay.
1: Oo.
2: Hugo kayo ano, mat di. Basta mat na ganin na mo. Ay, tuwa magpas likod, magingkod sa una. Basta mat. Matog, rabot ko.

0: Monya ada chairs. Mau tadi ko ha? Nila ko masuod kay mapanghagan dag mami Melanie nimo.
1: Wa man si mami dini sa bahay ito. Ayaw lang ko piya eh. Doon labi tao ng inyo.
0: Ay, wala ba abdanta din he? Allergenic ba yan as mami nimo na ako?
1: Sige lang. Kay, paing mo naman si daddy. Doon naman ko na siya.
0: Oh, ba?
1: Nay, nanakit si daddy tito ay siya na nami abot.
0: Ito si daddy nimo James. Kay, loving din ka ayo.
1: Hi, dad!
0: Hi, dad James! I miss you very much!
1: Hi, daddy!
2: Prunding, nangga.
0: Oh, dong James. Noon sa iyo. Subo lagi kitag na hong. Huwag ka ba iriso? Nangutangin mo? Nga, huwag matubag.
2: Sagsi. Nangga.
1: Dad? Nga no? Noon sa ka, dad? Noon sa day ka?
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
4: Actimed! Actipid!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
4: Actimed! Actipid!
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 4:02 sa kahapunon. Sugbo ka bisaya og Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Matod ka rin sa mga updates. Kabahin sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga naa na karon sa Batasang Pambansa. Nakasod na ni karon sa plenary alang sa pagpatugod na. O formal nga pagsugod sa SONA nga pagasugdan pinagi sa usa ka presidential anthem, mga pag-ampo, call to order. Ingon man ang presentation o ang pag-deliver sa iyang State of the Nation address, mga kasama. Nagatutok lang, padayon lang mo sa pag-monitor o pag-tune in sa itong ang tulumanon. Pasensya ha, dili na ninyo mabati ang inyong naandan nga drama. Gumikan sa itong pagpabati ni ikalima nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na nakaroon sa Plenary Hall o gato ng paminawon. Ang mga updates, live gikan sa Batasang Pambansa Complex, pinagisan sa atong DZXL Radio.

ng inyong katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin.

nito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad padapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan.
Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang.
Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas, meron na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe.
Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, sa mga paliparan sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fee sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. The
Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada

taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahala na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad
at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol.
Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood, nakakatulong ang Cash for Work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran.
Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa

Mga pananim, kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal of the Malampaya Service Contract until 2039. Drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao.
By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag

of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa nating bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay.

at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas.
na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito.
Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nagahan ng PhilHealth ang mga naganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser ng buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth providers. Mula noong ilusan matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH.

gamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth. Mula nung ilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating ganun ng pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran.

Ganun ang pamilya. Ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran.

collective gratitude and appreciation for this day, spirit of the Arbitral Award. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa marami.

0: on the part of the House of Representatives.
1: Sa na hisutan mo ang paningkamot sa gobyerno sa Pilipinas bisan pa man sa mga global pressures. Aron panalipdan ang Pilipinas gikan sa domestic market, external economic uncertainties. Lakip sa naisgutan mo ang natad sa edukasyon o ang human capital. Ang pagtukod o school infrastructure, ang pag-target sa dugang pa mga classrooms,

0: salamat ko sa Sepanyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sepanyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot Sepanyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ginama sa Sed Marketing.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato

0: palit sa butika. Ayaw kalimot, SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa SED Marketing.
1: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mami, importante kaayo ha, ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas, aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi.
2: Ato sa... Pinalangid ka? Make it happen with Herbody Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B-Vines plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with Prop Plus na. Unilab quality yan. Vitamins plus zinc is...

0: Nga nakapaminaw sa State of the Nation Address.
1: Kapag himo karong gaw sa mga yanong mga Pilipino nga nakadungog sa ikalimang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr., no? Natagapit sa may downtown area, mayroon doon kung makaangubalay nakadungog kay Bisim ng Mubanri sa ilang magagag may negosyo kasabaga Radyo Mada, pero mga interview lang ta, no? Sa mga niaron diri habig sa kong imutangan karon ay uban diri nga nagbarog-barog mga pasahero.

0: live sa Juan Facebook na kanong kay gabahabal sa ra sa mga lata. Pero ating antik na lang
1: so di gud mo tuo.
0: Okay.
1: Di mo tuo ka sa JQ.
0: Albert Canoy.
1: Di siya mo tuo ka sa JQ nga tininuod tong istorya ha nga pangulo ako, hindi sa pamilya kundi sa bansa.
0: Mao gyud, no? Mao gyud lang ko ani ka sa mga radio na ini.
2: Ay, ari si Ma'am si Norni apat si Norni.
0: Oh, ini mga ganito mga itatag babae, ini kuan ka sa mga radio na ini, no?

0: persona. Oy, klaro gihapon, no? Sa ilang mga opinion diha.
1: Oh, good, no? Na yung mga estudyante di ka sa mga radyo mo na Aida, no? Kanin si ma'am, ato ka na ma'am. Doot siya, ladro si Vince, ma'am. Ngayon ko, reaksyon ni ma'am sa ikalimang sunod ni Presidente Bongbong Marcos. Sa'yo, reaksyon ni ma'am. Ah, no comment. Oh, no comment. Oh, no comment lang, no? Okay, thank you. Oh, yung mga estudyante, no? Uban rin, mangita taglaan ka sa mga radyo.
0: Oh, ustay, buot niya nga, kung mahikadungog o mahisgutan.

0: persona. Oy, klaro gihapon, no? Sa ilang mga opinion diha.
1: Oh, good, no? Na yung mga estudyante di ka sa mga radyo mo na Aida, no? Kanin si ma'am, ato ka na ma'am. Doot siya, ladro si Vince, ma'am. Ngayon ko, reaksyon ni ma'am sa ikalimang sunod ni Presidente Bongbong Marcos. Sa'yo, reaksyon ni ma'am. Ah, no comment. Oh, no comment. Oh, no comment lang, no? Okay, thank you. Oh, yung mga estudyante, no? Uban rin, mangita taglaan ka sa mga radyo.
0: Oh, unsay buot niya nga go ka mahigadungog o mahisgutan.
1: Ba na minabag di WHP o paron wa ka pataw sila mga reaction. So paron diri ko sa sitwasyon karon sa kuha, tanang gi sikasikar ni og nang inabuhi no ang uban diri. O yang uban ni sudyante, ang uban na ginabuhi gabal-habal, taxi driver, nakadungog naman sa mga driver sa matong gabal-habal driver nga tong nadungog kanina na gapo no, negative gapo nilang kuan nilang reaction na gin sa o, sa ato sa suna. Ni Presidente Bongbong Marcos kasabaga Radyo Manaida, no? So, there is a

0: ta tubigon Bohol og ni atong malaay sa Sunrise Buok Talisay. Matikasaman Jojo Abapo. Na ato sila ipadala nga buwad bulinaw kasama. Lamia na kasama ay ha. Wala problema. Kano to kanang naang magkasa to. Gikas Bohol to kasama Jojo. Di makakwanta. Katilaw nita na kasamang nisurg mao. lamig bito na isagol sa isubak sa munggos, no? Agi ka na. Okay, wala problema na. Okay, ito sang i-check si Radyo Man Jose Bosquiano sa yung report, mga sukin dig paminaw, kaya nagkasanbay na sa Picas Linya. Yes, kasaman si Kyo.
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Yan, salamat ka sa pag-Radyo Man, the BGs. Itong kapagali na Grish Gawas, na bahid na gabarasa sa nag-love na gagabiyon, nagbabiyon nga malnaon ang dakbayan sa Subo. Dawas na itong ganilag niya sa iyo sa gabiyon, pagkasalo lang sa iyo sa takna, niya ay gipusulo sa ka-Vindor. Sa mga unit 3 carbon public market din sa Dakbayan sa Subato sa itong Himog Pagulis na Kulida. Ang bilis politiko sa Slutad ng lugar mga ito maabti ang biktima sanggit dali kinigida sa Cebu City Medical Center sa Anglet Samdang kining maog at kumbaga si Vernhill Pagginawan Marason 30 anyo sa panigod nga taga Sitsok Kapakulan Barangay Tisa din sa Dakbayan sa Subo at kung ipang-interview ang mga ubang mga interview kapag student na way niatag ko sa na mga inisyal lang ito sa nasbukad nga lugar ang carbon processing para pagbimo o gimitasyon labot sa maog pagpamuseso sa Calvindor ito sa nasbukad nga lugar ni respondi ang SWAT team apan wag nila ma-dakti ang suspect o gaywas nila ma-dakti ang gabiti mga daligin kita ay patay kini sa kamuluhis kawang kining ugnango kini iyag bak rider magkiling na bangga sa road barrier do sa may national highway sa barangay barangay Bagakay lungsod sa Subuga ang namatay nilahan sa palag Marvin Pardo hingkod ang paligod nga tagdito sa barangay Hampang lungsod sa Argao gingaway ni siya kini si Pardo dihang nasuta nga nag-drive piniga ang motor sa siklo sigur sa distrito sa Tabulisan sa Subuga kini nga baga pitima padong ni sa may poblasyon sa Subunga og ipadong sa may abogatag na banggigan sa poblasyon sa Subunga pagkakabot niya sa naitabuhan sa Lugas Krusyahan gingong na sadan uwan ni magkontrol ang driver na si Pardo og ang nilahos kini sa road barrier nga drive nito yun na upusin na panagan na mawag pitimang masyata siya na kami pag-angol og na isampot siya at kamatayin samtang ang iyag angkas sa kaya pinigida sa tambahan ito sa Argao o dito sa Subunga Misika Hospital. Convert sa patrol ang Urad Juman, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
0: Okay, salamat, Radyo Man Joseph Osgano, Simuhang Report.

0: Anya, lami siya po nga pagkakape, ha? Anya, mag-isgot ganit naghapla, so anatay lain sang hapla sa gamiton, ang EXL Makabuhay Oil na sad mga kasama. Ang EXL Makabuhay Oil makasama kay all-in-one kini, pasabot dalatanan niya skincare oil pagyod. Astang ninduta in tao, no? Ang atong haplas mga kasama, mainis sa panakit sa kalawasan pang laylay sa mga lutahan, mga panuhot, walaon na mga panuhot, anit? Anya, pag-ngul-ngul sa tuang nga makaunuran. So muna nga basta haplas ganing hisgutan, EXL Makabuhay gyud mga kasama. Anya, nindot ni kay mga haplas ka ani dili ka pa akon og lamok. So kung dili ka pa akon og lamok, magkasiguro ka nga dili ka magkasakit og dinggi. Ato makigsunan mga pinanggandig ba minaw, ha? Okay, ni humot sa ninga pagkahaplas lahi sa uban nga haplas bitaw. Ha, lahi sa ubang haplas nga ubang haplas diha, ilhan man ka mang haplas ka kini di ka mailhan. Adi ka mailhan nga nang haplas ka sumang nistor kay humot siya. Anya, kampanti ka nga mulakaw, kampanti ka nga mulaag, bisan asa, kay di ka manimahong haplas, ha? Astang nindota. So, layanin niyo, ha? EXL Makabuhay Oil. Para nga kamo mismo ang maka pamatuod makasama unsa kanindot ta gamiton nga ihaplas ang atoa nga EXL Makabuhay Oil. Ang EXL nga kape o EXL nga haplas mapalit ni makasama diha sa 360 Pharmacy, Rosa Pharmacy, Alpar Pharmacy, CHG Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutan na lang mo diha kay naatay daghan nga mga butika, mga farmasya nga kapailin-ilinan nga namaligya o nagdunay mga kanabitaong baligya sa tuwang produkto, ha? Ala, sige, sayaw. O niya, kanang naang arita ro makasama sa inyuhang mga kuan, ha? Arita sa inyuhang mga kuminto o sabgaron, ha? Inyuhang mga reaksyon, ha? Sa SONA ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw. Kayang uban na to, nakakita magyong tatanan, ha? Ang uban nakakita, ang uban ni Tanaw, ang uban wa ni Human, kay ang uban wa ganahi, ang uban ni Human, kay naganahan, ha? So muna nga lain-lain, no? O reaksyon ka sa mga nistor. Ang atua nga makaigsunan to mga pinanggan tigpaminaw taon sa nahimo nga pag-address no ni Presidente Marcos dire sa NATO no sa katawhang Pilipino. Aon niya si kasamang Lucy no Datulayta Ilevera na minaw sa NATO og Giovanni Librando na minaw sa NATO karong gabi una. Now, daghan ta mga kwanonsad, no? Taas-taas tong suna ganiha ni Presidente Marcos, mga sukindig paminaw, so mga naato sa kuan kasamang nisto. Iyahang suna, tingali, murag niabot o usa ka oras o mga usa ka oras o kapit na to mga 30 minutos man tingali gito o mga 20 kapin na to tingali. Minutos ang iyahang suna, medyo taas, no? Ang iyahang kanang na ang suna kaganiha o niya una niya sa una nga mga sa kanang sa intro pa lang niya ang iyahang nga nahimo ang iyahang gipasigarbo mga sukindig paminaw maoto ang sa flood control nga matod pa nga gitininuod yung kuno sa investigasyon niya gitininuod mga sukindig paminaw sa iyahang administrasyon nga patubagon ang kadtonto ang mga nalambigit sa anomalya sa flood control. Ha? Hasta nindota to yung speech ganiha. Aw, yahang suna ba? Ha? So, moto nga, ningon siya nga, ha? Wa, kwanta ka nang naang lahat ng sa yaha pangakuan katong portion sa yaha ganina kasamang nistor ba? Ha? Nga, matod pa niya, gaya ng aking ipinangako sa inyo. Nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon. Kadayo sa hagay. pero kaganiha kasamang Nestor, unsa kahay major nga announcement? Ningo mang Malacañang ganiha nga major announcement? Ha? Asa may major announcement ato, katong ipadayon ang tagbainting bugas program, ha? Kami yung ganit kang major, sa to pa, maog yun na siya, ikuan? Ha? Maoy dako. Maoy pinakadako, mga sukindig paminaw nga, impact. Ha? Sa iyahang suna ka ganiya. Wa man ganit niya isguti ang drugs ganiya. Ang illegal drugs ba ka sa mga nistor? Murag wa ko kabantay ang gisgutan. Unsaon mo, wala kabantay, no? Nga litok niya ganiya. Unsaon pag-address ang niining daghan na kayong krimen tungod sa drugas. Ha? Maunig ipangita o maunig iatngan unta sa mga tao. Usa sa mag-iatngan sa mga tao ganiya. Nga daghan ng mga lungkab, daghan ng mga kawat, ha? Daghan ng mga tulis, tungod mga sukindig paminaw kay ni grabe ang drugas. Apan mo ra magwa, ha? Ningo manon sa magputbol ta, magsakir ta. Para nga maapil ta sa World Cup, ha? Para mapariho kuno ta ni Alexa Iyala kasamang nisto. Oh. So, pero doon ay mga punto sad biya nga kanang naang ha? Mga maayong mga punto sad. Ha? Kana mga aritas mga good maguna. Ha? Aritas mga good kasamang nistor. Ha? Nasa biya po yung mga good ng mga nakuan po. Ha? Oh, so, unsa may mga ha? Nalakbitan niya ganiha. So, ang katong sa introduction, ang pinakadako adto, katunto ang pag-ingon niya nga, malapit na. Ha? Malapit na kuno nga sampahan o kasong plunder, patong-patong kaso, ang dating speaker. Ha? Pero wagin niya nganli. Wagin niya nganli o kinsay dating speaker, ha? Ato ba tumakuan ka sa manziral? Pwede ba nato tuma? Ha, kanana ang makuan dong? Kanana ang pwede ba nato tuma paminaw katunto ang kuan? Na, kanang naanggi litok ganihan ni Presidente Marcos ba? Ang katong kabahin ni kanyang Speaker Martin Romualdez ba? Ha? Di ba nato tumakuan to para nga makakuanta kanang naang atuang mapa kanina ka sa mga nistor. O ha? Ato paminawon sa kemoni ang katong dako-dako mga sukindig paminaw nga punto ba nga daghan gyud ang kuan daghan ang unsay tawag ana nakaingon nga okay mapud nga kanang naang pero ngano nga pero kani ako pa presidente Marcos no og ako pa niya ba nga mopakpak gyud ang mga tao ha, kato pasagdail ng mga congressman o mga senador, pakpak mo tindog kaya wata kay balo, kasi naana po'y dugang malita ba? Pero ako mo appeal kong pakpak kasamang nistor kung tinuod mang galing, nga dagan na silang ebidensya batok ni Congressman Martin Romualdez. Ha, kung naan na sila ebidensya ba, o galing tinuod ng aligasyon, nga appeal yung kunos ka niyo Speaker Martin Romualdez, kung tinuod mang galing na, mas mayo pa nga wala pa isunag ipaningkamuta nila nga ilahang mapagawsan o arrest warrant para duna sa ikapanghambog siyang suna. Ha? Iyang mapadakop si kanyo Speaker Martin Romualdez kung tinuod man ang ilang aligasyon nga appeal si kanyo Speaker Martin Romualdez. Didako kag impact ang iyang suna nga sa 1 year nga human siya nagpasiatab diha gihapon nga intablado ka sa mang nistor. Ningon siya, mahiya naman kayo. Ninakaw ninyo ang kwarta ng taong bayan. Karon, pila raman kabuk na priso in town, Mariose? Unya, asa man ang mastermind? Ha? Basi po nagigmingon nga tos malakan niyang mastermind. At tanawa habi, kuno atong kanon sa atong paminaon sabi, ato paminaon makasama sa bekano to kisi-kisi kasama ni Gerald bekano ba eh
1: kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mababoy ating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Mm. Hindi ako pangulo ng aking pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project.
0: Mm.
1: Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man.
0: Mm.
1: Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas.
0: Mm-hmm.
1: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
0: Mm-hmm.
1: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
0: Mm. Bakbak mga tao.
1: Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Mm.
1: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization.
0: Okay, so kanit sa haso mo ni nga amo ni makasama ang iyahang pamahayag kaganiha nga kuna kanang na ang agihimo kuno nila ang tanan kasamang Nestor, ha? Onya matod ba siya makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo, ha? Yawa. At tuning nga tuasundro kasama. Standby lang sa ha. Standby lang sa kadali kay balik tahuman sa importante kayo. Alas 11:31 na sa gabi.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
9: Pwede sa ActiMed. ActiPet man.
8: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako.
9: ActiMed. ActiPet.
8: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
9: ActiMed. ActiPet.
8: Unya ang quality.
9: Sa ActiMed, ActiApp. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa generica drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
10: Tayo na!

times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree 45.

times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree 45.

times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree 45.

times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified 20-pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified.

0: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Pinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
1: Tanawa ha? Ningon siya nga ang gulong...
0: Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization.
1: Nakatuwang-tuwang na gyud ta ni Presidente.

mga sulit pamina. Limot kayo ang pagsulat. Pero ang problema ani, nga nindot kayo ang yung istorya, mutuo ba ang mga tao? Natagamtaman ba sa mga pobre? Ha? Ay, note kayo nga, kanang naang, pero ang problema, nakahibalo na mga tao dan, kaning yung istorya ba? Ah, nahitabo naman eh. Ha? Unya, ang pangutana sa mga tao, nga nung dugay kayo, so nagkakusa katuig di ang case build up, o sa katuig di ang pagkuhan, o sa mapreso, unya, nga naman nga, wa may mga congressman nga nga preso, wa may mga taga DPWH nga mga regional officer nga nga preso. Ha? Una nga, so nang kang kwarta, dako kitong kwarta ha, oy. Unya, ingnon rata nga ayaw mong kabalaka kay kuhao na to ang system loss charges sa inyong bill sa kurinte. Unsa man din ang dako ang gagipang hambog man? Unsa man din ang kadako? Ha? Unsa man din ang kadako nang naanga nang pero may na lang nga, may na lang makuha ang 10 pesos niyong bills kurinte. Ah, pero daghan sa mga gipang kuan, ha, na ay mga positive. Daghan nga mga positive sa da, kanang naanggi, kuan niya, nga doon ako noy, 40% ang nahimo sa gobyerno, 40% discount kuno sa mga priorities ng mga pasahero. Ha, tungod sa kuan dito sa Middle East ba? Ha, daghan kuno nga mga ayuda. Ang iyang gipasiatab ganiha ang mga ayuda, 14 daghan ng ayuda. Ang problema ang mga tao na satisfied ba sa ayuda? Nakabarog na ba ang mga tao kay tungod sa ayuda? Nalipay ba ang mga tao tungod sa ayuda? Aka na bang band-aid solution ba? Ha? Hala, mga ayuda, way. Ato nakuha na ganyan na nga, puro na paglata, gala, ayuda. Ha? Katang labi na sa AFTLE program, ang nakadawat anong tag 2,000 kada bulan, no, moro gimalipay taon. Kinibahin na sad makasamatod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, may sabni sa dunay type 2 nga diabetes, dunay mga diabeticon nga makigsuna na to, ay mo kabalaka ha, kay kanina mo ito ang imnon, ang Life Extension Vitamin D3. Pag inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, pwede ra sad og 3 ka soft gel o sa humaga pamahaw, 2 sumag panihapon. Ang nakarindot magkasama kay atong Life Extension Vitamin D3 mapalit na diri sa Life Extension Clinic and Pharmacy na nahimutang sa Cebu Dock Building, Boyon sa Esminia Boulevard, Cebu City, dito sa Consolacion, as Atbang Jollibee's Consolacion, padong kasod sa Merkado, dito magkasama sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ato may sunong mga pinanggan tigpaminaw. Ayaw mo og kuanha kanang naang kabalaka basta dunay diabetes dia diabeticon mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Okay, wa naman ta igong oras wag dayon tuloman oi alas 12:04 na manos kadlawon as dali aras oras oi. Og mapohon atong isgutan tong kuan kuno ang kurinte lagi kuno. Ang gamay na tagbayron nun sa kurinte so magbayranan gani karong gamay nga niabot naman gani og 14 ang kilowatts per hour akanang nga tuang kilowatts per hour abot naman gani og kanang 14 kapin ako ang bayranan at gikan sa 13 gikan sa 12 makasama ni 13 din ni 14 na sad depende tingalo pero sa kuang bill 14 kapin makasama.

Li aras-oras. Oy, augma pohon atong isgutan tong kuan ko no, ang kurinte lagi ko no. Ang gamay na tagbayron nun sa kurinte, so magbayranan gani karong gamay nga. Niabot naman gani og 14 ang kilowatts per hour. Aka na nga, nga to ang kilowatts per hour. Abot naman gani og kanang 14 kape na ku ang bayranan. At gikan sa 13, gikan sa 12 makasama, ni 13, ni 14 na sa... Depende tingali, pero sa kuang bill, 14 kapin. Ha, 14 kapin makasama. Basta.